0: Año.
1: Eno ye fayiro ya mawulire. Fayiro ya mawulire.
2: Tebayise mateeka aga deportation laws. Ate era nga tebayise na immigration kubanga Dr. Lewis talina na passport ye tebagi stampinzeemu oba obe. Ne bali we baba.
1: Otusunsulira amawulire nga bwe gabadde eggulo limu.
3: Abasigadde bonna ne bafiiramu we wavudde abantu ne batandika okutema emmotoka n'embazi poliisi nayo we yatusangidde.
4: Minisita, tukutegeeza, tukyendabyo wano, linda kulangirira.
1: Kano ke kaseera ttiimu y'amawulire okuva ku Senge Jero. Ega kunnyonnyole nga bwe gabadde. Fayiro y'amawulire wagiddwa. Essomero lya St. Mary's Primary School Busaabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lukasi.
5: Omuliriza omulungi, amakya gano tugguse tusobole okulaba nga tukuwa ebisingawo mu mawulire ge twakuŋŋaanyizza olunaku olw'eggulo ge twakutuusizzaako oba agatambulidde mu ggwanga Uganda. Tugezaako oluusi okufuluma ebwe naye tutera kuba nnyo mu Uganda n'obitegeera bulungi. Jjunju Francis era bannange baatuuse dda leero abasobodde okutinatina ne bakeera Ben Musanje, Alex Magala, Francis Lubega okulaba nti batuuka mu budde tutandikirewo 12:00 mufune ebyo byonna nga bwe byabadde okusingawo olunaku olw'eggulo. Essomero lyaffe lya St. Mary's Father John Baptist Sonko wali ennaluba bw'essomero we yaliteeka ku mayiro 3 ng'ogenda e Kayunga, tumwebaza nnyo. Abasomesa ate n'abakulu abalala bonna baddukanya essomero eryo okulaba nti litambula bulungi, abayizi basoma, batumbulwa mu bitone, bongera okuwagalwa mu by'obwongo, bikulu nnyo tubyebeebaliza. Ye mwana gwe twetaaga, gwe tuyita an integral person, omuntu yenna omulamba. Eddiini tebagirekaayo kubanga nga bwe tugambye Father Sonko ye yatandikawo essomero eryo, naye ab'eddiini bonna babakkiriza. Naye ng'empisa kikulu nnyo ate n'eddiini. Ben Buza kwatuwuliriza.
6: Mwasuze mutya mwenna abawuliriza enkuluze y'amagezi? Nange nasuze bulungi era nkyebaliza Mukama. Abamu mugenda ne mulowooza nti nno mmwe mwakikoze, naye tuwulidde bangi ne yeebaka n'atazuukuka n'ayita mu buyisi. Kale nno bw'oba ozuukuse nakyo kyebaliza Mukama. Nategeddeko abaana baatandise obbazza ewaka lwa sukulu fiizi, naye abamu basikatira nno mu kkubo ne bagaana okutuuka ewaka ne beesanga nga balina ebakyamya obwo batunda sumbuusa ne balya oba muwogo omusiike abeera alwanyisa n'akasente ako ke bamuwadde ak'okulya ku ssomero. Nasooka n'akaliirako kawa mu kkubo, naye nze baŋŋamba nti nno nange nabikolako kali nno we mbasanga awo mba nzijjukiramu. Naye nga bankubanga nnyo embooko, naddala abansanga nga nnyimiridde mu kkubo ŋŋaanya okugenda okusoma. Kale lwakuba nti munnaye society yakyuka, okuba omwana w'omuntu akubuuza omukubidde ki?
5: Kati tekikyasoboka. Ensi yayonooneka oba yakyuka.
6: Yakyuka.
5: Kubanga ekibi ebirwadde bingi. Ekyo ng'okiggyeko ate n'eddembe lino ne lyogerwako. Kakati ky'ova olaba nti nno n'omulembe oguliwo kati nagwo gwakwegendereza nnyo.
6: Era oliawo asobola n'okubuuza obwe yennyini nti gwazisasula bw'aba aganye okutuuka ewaka wanneebuuzizzaako ebintu ebifaanagana weebityo, naye nga mwasuze mutya?
5: Alex.
7: Nange munnamawokota Alex Magala mbabuuzaako nti mwasuze mutya? Mpozi nze akalowoozo k'ennaku onaku olwaleero nti abazadde ensangi zino wadde oba oliawo tuweeredde abaana, tusomesezza abaana, naye tugunjula abaana, tukuze abaana mu mpisa. Oba oliawo banaaba nga bakuze bajja kukula nga tebalina mululu eri bintu by'abazadde, wabula okuba n'ekiruyi okuba nga bakolera ebyabwe gani okulwanira ebyabazadde.
5: Ekiruyi agambye okugunjula abaana n'okubakuliza mu mpisa.
6: Era gye tutandikidde nti okugunjula okwedda fe kwe twakuliramu kwali kulala na kati. Ng'olwo okugunjula bakumanyi kukuba. Kati w'okuba omwana yenna oba tomugunjudde oba otyobodde eddembe lya muntu
5: webale nnyo. Kakati mukulu Alex kubanga kati ebintu bitegeerwa bulala. Kati kikyo nnyonnyola omuntu awuliriza fayiro ategeere.
7: Nze we nnakulira wadde siriwe mabega
5: ekyo lwakyo kigattako
7: anti nkigattako olw'ensonga nti abamu bayinza okugamba nti ffe tuli ba mulembe guno eno, naye nange nasobola okubanga nkifunako. Abazadde bange basobola okubanga batuula nange ne bambuulirira nti kino tukikola bwekiti, kino tukikola bwekiti, naye twesanze nti ensangi zino eno abazadde ebintu ebyo tebakyabifiirako nnyo ddala. omwana ibamu sindika musomero

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Buli mwana gwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema ye ngabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
2: Eriddoowo nga ssufu. Enfumba eyo ey'enjawulo etegekeddwa omuntu wa njawulo nga ggwe. Amasavu ga kimbo gaggyayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongeredde kende ssaako akamwenyumwenyu ku matama g'abo mu maka go ne bakasitoma abo. Okufumba kwo okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'ebitaano ng'akolebwa aba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
3: Honda SC110 kajambia ye pichipiche eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda oil ovuga omwezi mulamba warranty ku injini ya miaka 2 amafuta ewunya ko mawunye atenga okujifuna loni na ojifuna musawa na munana zoka gwa mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare jude tuina ne Honda Excel Honda SC15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mundeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Ekawempe nga ku Centenary Bank na matabi gaffe okwetoloola eggwanga ku essimu noti 200-900-8027 obaweereza WhatsApp ku noti 747-333. Mwe aba bodaboda bakyali eno twagireese eyiriba enkozi ya ssente naawe ayagala okwegulira pikipiki yo eyobwassekinnoomu oba eyamalidaadi tutuukirire ku matabi gaffe gonna.
4: Omuvubuka na wasusizza emyaka egy'obuvubuka osobola okugifuna ng'oyita mu Centenary Bank.
3: Honda SC110 kajambia ya pichipiche eriko.
5: Kuchenda myaka tonyeze nyapa maradio sapiense nkulize ya mageze nsule wa muziki nebye mizanyo. Mpozi wetugende dokumula atubade tumaze okubera nga tufuna ebyo ebivude mu mipire jaza nyidulu na kurajo. Na ye nga bobero tunude na kurajo chategere kese nti Japan. Ya chategele kese tino Japan ya kuzanyi gwange ya Brazil kumtendera gokusirisi zao gwa mawanga makumi asatu mwa abiri gwetugendo kubera nga tutandika mchikope cha World Cup Japan ya sobodo kubera ngechituka ko kino vanywa lokola mali gole mukwe mne gwange ya Sudan mu kibinja F ompira guno gwabadde Texas era gwalabiddwa abantu emitwalo musanvu. Goli ya Japan yatebeddwa Daizen Maeda ate ya Sudan netewa Anton Elanga. Netherlands ye yakulembedde ekibinja kino n'obubonero musanvu n'egobererwa Japan n'obubonero butaano ate Sweden yamazeeko ekibinja ne points nya. Tunisia ebyayo byo byasobodde okubeera nga bikomekerezebwa ati anti ennyonyi yo yasobodde okubeera ng'etokota okuddayo ku ssemazinga Africa. Sweden etendekebwa Graham Potter nayo yayiseewo nga best third finisher yasobodde okubeera nga naye eyitawo ng'abamalidde mu kifo ekyokusatu abasinze okukuŋŋaanya obubonero. Netherlands ku knockout stage egenda kubeera ng'esangaba n'eggwanga lya Morocco mu kibuga Monterrey so ng'ate Japan ejja kubeera ng'esamba Brazil mu kibuga Hilton. FIFA eremezzaamu egamba nti no bendera ezitayagalwa ezo ezalanje nnyingi mbu za kwewujja ku mupiira gwa Misiri ne Iran olunaku olwolwaleero mu kibuga state ya Seattle. Omupiira guno guyitibwa Pride Match lwa nsonga nti no gugenda kubeera nga guzanyibwa olunaku olwayo Seattle. Ekitundu ekyo kigenda kubeera nga kikuza olunaku lw'ekyatumwa Pride Weekend era nga baali baasalawo nti omupiira gwonna gwo gunaateekebwa ku lunaku olwolwaleero bajja kubeera nga bakukozesa ng'ekijaguzo kyabwe era baali tebannamanya nti gugenda kubeera wakati w'eggwanga la Egypt ne Iran. Naye ate we kituukidde olunaku olwolwaleero nga Egypt ne Iran tebakaanya na nsonga za abantu bachikula chimu kwewasa kati bano bagala kuberanga bakuzolu nakuluno ku mpira guno bano bo ababadde abamisiri naba Iran babadde bagame tuno tebetaka muntu yenna aleta bendereze ziraga abantu abo kati FIFA iyo gambenti neda ekintu kino kigenda kubera kubanga kiri mu kibuga chawe kati bagenda kuberanga bawujja bendera mpira guno gugenda kuberanga guzanyiwa erudeyo asonga ate mu transfer speculation Arsenal inente kateka zona zokutunda anteli nante kateka zona za kutunda muzibizi PL Inkape gwasobodde okubera ngesayiningo kuva mu club ya Bayer Leverkusen omusajjono amazeko season namba mu club ya Arsenal nga kuva kubuyazike naye yasobodde okubera nga akakasizibwa ddala ngo muzanyi wa club ya Arsenal bamuguze ku bukadde bwa pounds 38 mwemitwalo 45 songa te bagaseko ne nyongereza ya bukadde 5 mwemitwalo 17 zibawadde club ene ya Bayer Leverkusen atamusajja yasobodde okubera nga atekawo form enungi wale ku timu ya yegwangalia Ecuador yasobodde okubera nga naye genda mu knockout stage Real Madrid ne club ya Barcelona babadde basobodde okubera nga bavayo nga bagamba nti no beetaga Inkape yadde yasayinze mu club ya Arsenal naye nga club ya Arsenal labika tino teina nteekateeka zonna zitamuzibizono Inkape so nga ate abalabyeko ne chief scout wa club ya Real Madrid amanyidwa nga Juni Kalafati nga agenza okulaba omupiira gwa Ecuador ngetunka ne club ya negwanga lya Ivory Coast mu kibuga Philadelphia mu state ya Philadelphia naye baga matino tebagenda kubera nga bamtunda songa ate scout ono era yalabiddwako ku mpira gwa Morocco ngezanya ne gwange lya Brazil gwawedde amaliri golo emu kwemu mu New Jersey nga bagenzera kulondola mvubuka wa club ya Arsenal amanyidwa nga Aitibo Abuad omwenza za Morocco naye ayolesezwa mtindo mulungi naye nga club ya Arsenal labika tino sinetefutefu kubera nga eta mvubuka ono naye so nga ate mu club ya Newcastle twandiraba Bruno Guimaraes nga yegata club ya Arsenal anti Arsenal chekoze yataddewo yasindise Gabriel Magalhaes ku defender wa kusane Gabriel Martinelli basobola kubera nga baperereza omukono mu Brazil olwo basobola kubera nga bamuleta asobola kubera nga kubira club ya Arsenal bayambeko club ya Arsenal kubera nga emufuna Manchester City elabika tino elina wetuse kumuzanyi wa Nottingham Forest Elliot Anderson bagala kubera nga bamufuna nga singa babagenda maso nokubera nga bamutwala Elliot Anderson ayinza okufuka omuzanyi omungereza asinga okugulwa ebeyi kati wetwagerera omuzanyi wa club ya Arsenal Declan Rice ya chasinzo kugula sente nyingi anti Arsenal yasobola okubera ngemukula ku bukadde bwa pounds 10 bukadde bwa pounds 10 mu butano ngemujja mu club ya West Ham kati mzanyi asinge bay na yenga omuzanyi omu Sweden mubazanyi bwana mu Premier League asinge bay ye Alexander Isak omuzanyi wa club ya Liverpool basobola okubera ngabamugula bukadde bwa pounds 12 mu butano na yenga Declan Rice mzanyi omu Ingereza asinge bay obukadde bwa pounds 10 mu butano ngabamujja mu club ya West Ham kati singa Manchester City gula Elliot Anderson bagja kubera nga bamugula obukadde bwa pounds 10 na mukaga kubanga club ya Nottingham Forest elabi kantino ze mwetazamu nenga Manchester City elabi kantino efungiza elabi kegenda kubera nga kwata cent esobola kubera nga egula omvukono okuva mu club ya Nottingham Forest jeje yes, kiki ekiri awo
6: abana fa ba 22 bet bakugamba weekend ya mazo kubanga etuka bakulete dakata mula ka weekend ka kanukali odi 12 gwayagala kwegata ku 22 bet family ba week ntegeza familia ya 22 bet week over omwezi katambula kafulumye da nawe yagalo kubanga ofuna odds zo ensafa ezigendo kubanga zikolera mu weekend bakubire ku namba esimu jengendo kusomera kati nakulwegula bakute VIP ne special ticket namwe musobulugenda ne mubanjayo akamwe kakute bulungi nyoso odds zo na ezinyuma ate ensafa bazikuletedde mu weekend wonna bakubire ko ku 0308 nkaga mu 2 9 mwemu asatu mukaga bakubire olwalero 0308 nkaga mu 2 chenda mwemu asatu mukaga 22 bet bakugamba timu ya kabiri mwetano nokuda kugoza nyana bo 0308 kaga mu 2 chenda mwemu asatu mukaga njidam 0308 mukaga 2 mwenda emu asatu mukaga bakubira olalero lwo kutano lwo mukaga next Sunday weekend ya kubedede masavu merere wetwagendede mbiye mizanyi
7: yesebo
6: nga tulesewe ekibuzo ku nsonga za bana bo mugenzi pa cafe nti gwo bado osubira abasinga kawo obungi tutandise onagambye nti buli atara bikide ku list tata wano kutawanya abantu abakazi bayitirizo okupala palanya but again bobo uliriza bulungi nyimba za kafero abana abo abana yabayimba ko kitufu bonnabo abano
8: yabayimba
6: muli akayimba ngenda kanonya wano ngenda kabano
7: ngaba mentioning amanya
6: gonnana kaimba kamia kejiisi yao ngona gami mwebali kuweleza nze kagugube wa Bobby Echengera nze ndi mumativu niko DNA na Yesu Swazi Baba sa Swazi ya bakulai
7: kanda Swazi ya tukumia nchikwe
6: onagambie
7: natu ina amo feva
6: onagambie kukuchakala kwa badongo na badenzu bida na basinga wogunji
5: kafero ya inoru yimba nga mulimu Swazi niga olio omumerika Ani ino luimba nga yabate kamu mu video Swazi niga.
6: Akafera labika. Okutuma mwana we Swazi alika yalabanga nyo filimu za Swazi niga.
5: Ile bisere byo gazezi.
6: Zaliko.
5: Rembo. Echa kinolisi.
6: Kati ndoza na mubula mu ngabwo na nyumirwa Ronaldo. Nobanga oba Messi. Mwana uno mutuma Messi.
7: Kati sima nje tugenda kulya kya misa na fa batawagira Swazi. Katulumye banna.
6: Mbasimba nze mbalumye banna.
7: Sasa kolumye kyaro.
6: Onagambie mbade okay uli agambi kuchakala kwa badongo na kuchakala muna isiko ikuzala bantu bachakala bana ni babula. Agambie na yenze byanti siza you can't tell me out of 25 only 4 abakazi balabika baberanga batamidde. Onagambie sewungu chauze vila Maria nsaba kubuza bano abana tewali bannaabwe abasulidwa nga ate bagatta bannyaabwe awo situmanyi onagambie nzelame kesalama abana bali bamanyikiddwa okay onagambie nze okumu Geoffrey mpata mukono nzo ya mufana na ye yanumye bambi kasozi Steven ku discount mall agambi na iba aba kabasa muchanga amapesa good morning abakazi muchange pesa
7: zani kenti demo lero okamba okuchanga kwa badda kupaka te miaka 19 muchanga hapa kafiera abachala ne mu miaka ejera ye
6: kabasa te kati je miaka mitono nyi ne mujensa ne mugenka
7: kitegeza fetuze tusikira kusikire
6: ye kuchanga mwa kusikira kusikira kabasa Jacob ne Ben mwasuze mtia kadu Fabius na kwayo kusinzira kubisirikirwa byazayogera nze ndabanga abana bebo unagambye ensonga za kafero banangeze unyisa na ye abachala nedda tugende ne science tulinde ebiddako unagambye ngeri je bafana no mugenzi nabadde nsubira banji zezezinga unagambye zikalanzi Joseph Mchiyembe na ye kafero yanimbyemu awamanyi genje gere galiruto
5: Nzengamba chimu kafero alikera wokutawa nyalozi ya matovuja
8: Tweso zesawi ndala Time check Esawa siwese bidi Esawa kumaja Time check ya kutusibu wako Beda msigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kajiseda chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyigastemo mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN

0: abita by rota kunsi edachi katano zibule kure sawa esa tuwezo kumachago na kurwalero chenda mwenyaki tonyeze nyafama radio sapiensia inkluze ya mageza sulo mziki nivi mizanyo Jime Jacobs JJ nekawa satulina banafaba farmers center tutambula na bomande to Friday tukua bakuwa HH wetaga mkulima no kurunda kakati gwalima na wateka teko kurima na wateka teko kurunda banafaba farmers center boka boka boi no kubanga weku watamchiseda chinukurama kungula amalungi
1: ok JJ nga tuge na maulire tuagalo kujukiza bana Uganda yonaje mwenye bana sapiensi ya mjiulirize atela mjiagari
0: yeah.
1: Kubanga buwewuliza sapiensi ya toko la losi buwewuza aba wangu debuza abe na dangira aga tute pichi
0: yeah.
1: Buwewuliza sapiensi ya toko la chi kubanga yungu kubivuze biyabuzi wawa na mkakensa bunange nga mubima nga biya wano kuredio sapiensi ya mba kubuza ni akula program mwete katibu bato uuliriza chiche gezo mokisa kwa kuangula kujia kuma kozechi kati ingatuge na maulire jeji
0: yeah,
1: unako lwale lulu akutano
0: yeah.
1: Njagala kuogera kone na abami bafabalunji
0: abami wa mabalunji
1: abami ya fabalunji abami kumwe mwatu vakoda kubanga tuza davana mwana batutuchia gwani la kutuwa auto
0: bambi
1: na hitu vade tuba sababa sebo ntifuna yoru oru mchana uu mutuwale auto okusinzira kumfuna yo tewe wanika kubiaba kabasa tewe wanika kubiaba jeje
0: wobo inanga wosobola
1: kati yolewa nzenilo mfobu ensanga bata dewo ka ambulera wali wechifichi enkoko wali mchalo sulomo echifichi nechoche chanku mitano nima mtenda kone chipsi za satu kanana nanyone soda wabili ogo simu tuwaru
0: mwaru nekugua
1: kati gowefule yali dedo ogume omwachalo ono omanyibu liwa genda ko auto ogenda okuda jeje ngo obongo bukozechi
0: omugame tia mama
1: hali nkuleseko auto
0: mama chigwe
1: ya denga kwa uli ya bubi ubeko choria fengaba chala
0: yes
1: tuge ndo kufako ka auto wako nga degrees
0: Celsius
2: Program sagala galamide. Mosisi sachi nechevi jaguzo bi na kuyenkuru. Centenary Bank empereza zayezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent ya kanana basa sani de guangadiyo na. Elanga bakuli kumpia wakukuya mbako kumpereza za banka. Konzesa simu ye yomu ngalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale bikuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkalu. Ulabiyo gula. Nga woye misa sente visa card. Obwede bonna mu kifo kyonna w'oli nga bonyumirwe bikujuko bye nnaku enkulu beera bulindala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password yo bibikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwa abakwekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8855 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.
3: Twesoze sawe ndala. Time check. Esawa siwezi sato. Esu kumatia. Time check kutusi wako.
2: Bela musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kujaya ka senti kachisera cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemo mkaga tan star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.

0: Weekend, weekend.
1: Obuyimba obunyumira kubia.
0: Kati byotanywa kunyumirwa otya?
1: Just onyumirwa ababa munywa. Ngola batudde mwe akakayi.
0: Ngamba mtu nyumirwa kafetu.
1: Ngotudde onyenye okugulu. Otuddo saze court kubicha akawe wakakoitako obonyenye otyo okugulu.
0: Ngensito jina ko buzibu.
1: Ngensito jina ko buzibu bamhozi yafuga obaka inerugaba obani banda tasha. Tebe kukwata nako. Wenyenyeza kugulu koti mpola mpola. No manya ekitwesi byako bantu bano kuba tuli bavu. Kwa wa munesente biyo mugule chenyanje okiria
0: yebujia
1: muhosta sobola gantogula chenyanje
0: andi
1: munesente sobola ganto chigula na yegeri jo batoli na muzi chigula
0: nze ngamba
1: nolowaza anga bayine ezizo
0: nze ngamba
1: kwina nabyo gamba nawo njonze jya mu mood
0: yebujia abantu abo ogenda amanyaga ogenda geso nyuma ogogerera wano
1: ogakobya kutsagara garabisi
0: owa
1: kulimba ensaba tojina akobuzibu obaka bandagobye senyonyi owa Bobi Wine mu Uganda mwali batali anti biyo masaye bamukwat
0: anti tobalika
1: eche ndo tunyimya abo nyimya jeje bayijeje wanta ma bobi tindwa gara tiranga chiri serious
0: eh anti go langa go atali serious boba li serious
1: bwe buzibu mwamuli bera ko dinga te muri serious
0: go bobogera go boba bera baulira bi serious
1: Kumbe wesagira mu bwesagize Aba bana babati abatasaga.
0: Bote bamanyi byako.
1: Ndoze bamanyi.
0: Bali nabe basaga nabo.
1: Niruko bakulya mu family ngaga. Feno wansi by the way tusagira dale ku mnyanja ngatwani ko butimba. Ayi ayi olwali ruba lwa manyi.
0: Mamanyi nyo. Ruba lungi.
1: Lwa badde yo nga rugamba jjo nti buli musajja yetaga yo bisirikirwawe. Kati omukyalo mwe badani ko butimba naga mulete muteme.
0: Yade mchala woli.
1: Yade mchala woli.
0: Omanyi wasajja tuwe yogeza. Omanyi woli musajja. Yeta agayo bisikirwa.
1: Ngata ya zala. Kakati nga asobola okumeya. Nakuma nebintu.
0: Namugamba mulete muteme.
1: Mulete muteme. Mulete muteme.
0: Mufune muteme.
1: Ngatusaga mu. Kakati. Kitegeza abantu amu okusaga tebakola ki.
0: Tebakumanyi.
1: Tebakumanyi. Bambi oli abadde asaga mu busazi. Ky'omuntu yeta agayo bisikirwawe. Hori na atabuka omukazi. Amulete muteme.
0: Geza amulete.
1: Abantu bwe
0: bageza.
1: Abantu bwe batunze siwagali yakonda.
0: Dakika tatu zibulayo kule sawa enyezo kumachagalero chenda munyaka tonyeze nyofu ama radio sapiens ya Farmers Center bekwate katuwe tugenda mu weekend mwenda bagenda mu weekend tubagaliza weekend enonji kapa sa
1: wange seba
0: ngatuchi haliwa
1: ngatuchi haliwa
0: afisha uli za kaimba akaseneke
1: akaseneke akanyumira ke mbizi nirachi byonte bintu ebiwoma byanne mu okulya
0: byakulema
1: byanema
0: uli akimama
1: ndo zakulya mu family enjavu
0: Luwaji.
1: Mbize sali kama jiri ya waka.
0: Ya beyi nyo. Chiro ya meka. Tugende Ministry of Education in Awe.
1: And Sports.
0: Hey.
1: Kakati.
0: Muna.
1: Omukuru bamu gongonomo dekebi tiwa.
0: Hey.
1: Na ye kakati nze kale sauli dembo lonji. Rakuba kale nti mkatulichi muna ange. Ntipotula tuetageza kerezia. Mulibu wa baba dali itakakade. Kakati tumuzo ganyana atu wanya. Wituba tusonda kerezia. Kachicho kache chinzo konsa nisa.
0: Chichi buzi
1: buzi. Nea trecha nyezi zami.
0: Wanze ndaba experience. Weri. Yate ministro ajibademu. Miaka nga kumina mukaga no musobyo. Ochitege. Ate abadde uliriza nyo mama. Hawulia wengambu abadde. Acha uliriza nyo mama.
1: Bananga abadde wa mama HT.
0: Wa mama HT buwa.
1: Bananga ba no anti ngatan achali
0: nakati
1: okoze kati atera achali
0: hey.
1: Abadde awama yani wawama mechitibwa
0: yes
1: ate ekirala nze kale kyanyizizamu twasomi wana anti government egenda kutimba abana abatajisasula abasomera kulondo
0: era naye yakyogedde yabachi yakibadde mwaki
1: ndi abana abo tebayina mirimu yensonga lwaki bakola ki tebasasula kati bwe tuba tulina abana abatayina mirimu ate lwaki oyongera ayina Ne mwesi wakongero za Abaganda mbwa ina ya yongerwa
0: ko. Ya yongedwa ko. Nedda tunonya muntu alina obumanyirivu mu ministry.
1: Tulibufuna watuli bujja wa waje babusomesa.
0: Kati kati waberawo agenda okukola naye wano abana abana abakola naye mu office nabo bazimbe.
1: Ebanga eri emyaka 10 nomukaga jabereddeyo. Tayina yo gwazimbye. Kwasobola kutuwa.
0: Kwa munani kabana atubulira teriyo mwana eyo.
1: Teriyo mwana eyo gabadde basobola tuwa. Naye afune kumulimu.
0: chechi kuruma ndi omuntu era era
1: nyinyi era ine era ya yongerwako
0: bwa mama ngati wa nyomba mu
1: ati mama yali taina kwa bali bamuje ko gwekala moja
0: eh
1: kati ngabo tumuwa wano au mama bade taina muli mugulu kubadoke
0: bali wadani mu bantu chibo tunulira abayinzo okubanga basobola education
1: education ye na basobola jisobola kati sawe no mpuga taina mulimu mpuga asobola okuba ministry education
0: kubanga wamako zeko ne kumasomero
1: akozeko ne kumasomero
0: masake yaina ya masomero
1: yaina ko data mines mayo beche aliyo
0: aina na masomero masake
1: kuma simpuga nafuna omulimu ne ensine no musasulirawo
0: nga ye no musasulirawo
1: no musasula kuba kati ensi ensi mbojogode nyo buli wadda buli wadda
0: mpuga munako
1: si munaku nako gamba omuwe chifo ekimufulo wa manyi ganuli abadde amuwalana
0: arabira dalanga wali
1: na ino mwetaga kuba ina semera yagala license
0: wo kirabide mu ange yo
1: kirabide mu ange yo
0: bambi
1: ne kakati ate no dirai na ate
0: ngo mwagaliza kitu
1: mwagaliza bita na tabia gwao kati bita no bichi aliwo
0: bitia biri
1: be biri acha ino
0: yagamba te babi muwanga
1: paka kati
0: yagamba
1: kati fatura kitu musiba kama tugembizo muri sabatu
2: Eyo je bade sagala gala bide. Nyimiwa ku sembozi esensonga. Monday to Friday.
3: Hello, omwanga mutiabule. Kati wengi ogerera mpise ku round about ne police ya kibyenji isiza. Kati ndiano mu bitala bya machi ndiye ku barracks waguru. Onengera obatondaba. Obambuze.
4: Ah, na ye nawe. Nakugambye mita azibisatu nga wakava mu round ye kibuye ngo yambuke machi ndiye. Hakati kola bwoti. Chuka. Kirira mpola mpola. Boisa kushero katono nyo ekizimbo ogenda kubokira bawo chinene chiri konti farmers center
2: iye kitofu nyo a one stop shopping center yoka edinabo likalonda webyobulimi obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa nebirala bingi nyo tusomesera tutendeka abalimi okwetolola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo netukuwa obuwabusi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo netukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original ku farmers center ekibuye kuba kunoti musa Munane mu asatu mu mukaga atano mu bidi nkaga mu munane okumanya ebisinga wo twesoze sawe ndala time check esawe siwesinya ezi okumaja time check ekutusibwako bera musiga nsimbi wo ne MTN momo sigo kutandikira ddala ku siringi sirukumi ofuna magoba agabuli lunaku ate musobola okujja yaka sente ka kiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu mukaga tan star mukaga hash olondeko investor oba okozesa MTN momo app

0: Ati ebya kafeero tebiggwayo. Ate alinga eyayimba ebinaamutuukirako. Kugamba osoberwa. Naye nga kyonna kye kiri. Ndowooza abasabye Paul Job Kafeero. Temumanja. Nzikakasa. Mbakozeeko mu bitiibwa. Nkuluzeeyo amagezi esula y'omuziki n'ebyemizannyo. Wano okawosa bakayimba ate
1: n'okakuwa.
0: Olebo Mita Miriam Ndagire agambye atya? Naye munsabira obuyimba obukadde. Aya basi.

nenga yenka Daniels nachuga ye antuso kubala musa ye agamantina bagala nyo njini tala nga hita mdobo ziri angi iwati wasudo kuberanga abategeza niti abagala nyo njini tala songa te waliere mchikopo cha World Cup mawili agafayo mzanyi wa klub ya Liverpool amanyidwa nga Alexander Isak na kubiransi kwanga ya Sweden wasudo kuberanga vayo na agamantikati weye ulira mwati kafomu kalabikanti no kakomiyo kafomu kalabikanti no kakomiyo manye abade neka pressure okubaro ya bamu klub ya Newcastle kukade ba pounds chukumi ya makumi ya mubutano chukumi ya mubutano yegata klub ya Liverpool ka pressure kabade wao miaka makumi ya mukaga abade ya kakube mipira makumi ya mwebili season yeye wede abade alwala alwala nyu kabamu buza magolo alwala wakuma una kubayo nilaza nyana na alwala kabamu buza magolo na ya katiagama nchyo kubalo ya genda kutimye guwangi ya Sweden na dela mpaka zineza World Cup ulira ntino kafomu kakomyeo elakati ye ulira ne season eje ya Premier League na kubela nga abako cha kulira club wene ya Liverpool ya sobodo kubela nga ateba kugozi za Sweden etanu ziba kubye club wene ziba kubye guwanga ya Tunisia kabaji wangula kugozi tano kwemu watu ya sobodo kubela nga abako gol ja ateba kati agama ntino alifule fit okulaba ntino ebintu bijja bitambulira ddala balabala wali mu club ya Liverpool nga ebikyata mudde obulungi akutimye gwange lya Sweden yasewo kusobola yaisewo kwegata ku mwetolo gwa 32 namba knockout stage basobola okubeera nga bayitawo olunaku rajo basobola okubeera nga bakuba eggwanga lya Tunisia gozi tano kwemu na Isak yasobola okubeera nga wangula mpira era yabadde man of the match mu mpira ogwo na wangula ekirabo kya man of the match agamba nti no ali full effect okulaba nga bisanya nayo ina alabika nti na mwesimbyemu jukira nti ne namba mwaliye mu club ya Liverpool bajivuganya ne Hugo Ekitiki kati agamba nti nakumye full effect okulaba nti no adamu okulwanira enamba ye mwaliye ku club ya Liverpool mu club ya Arsenal etujja kula kasavu kanyama ngamba transfers ate mbawa ya World Cup mu club ya Arsenal mwaliye agamba agamba nti no Arsenal erabika nti no ezeyo murukujukuju ngamba mukwebuzabuza ngati yagala bajirabe ezeyo waliri ku club ya Newcastle inama songa makalu bagambe club ya Newcastle fetwagala Brazil wa Bruno Guimaraes bagala tuwerenga tumutwala season yenu tetuchayagala kubera nga tuisayo ya do mwezi ya do na kutwagala mtuwe kubanga sente dinewa club ya Arsenal ntitegede ko tino club ya Newcastle yajigobesa sente ze yali genze na zo tino mkade mwa pounds 55 bali batutteje buvudde kao katono nyo club ene ya Newcastle ne bugana egamba muteyo wabwe muteyo ka kasente ako tetwaga ateno muzanyi tetumutunda ati club ya Arsenal chekoze egamba tino agafe galaga tino bana bikatino bongedde mu kasente kano kubukadde bwa pounds 55 bongedde mu kusobola kubira nga bafuna mu Brazil on Bruno Guimaraes ali kutimye gwange ya Brazil era kubana abasanyi ba Arsenal kuli Gabriel Magalhaes soka kusani Gabriel Martinelli agenda maso nokubira nga ayamba kutimye gwange ya Brazil okulaba nti nobo lya basitukira mu kikopo kine cha World Cup Bruno Guimaraes yanga nachitegede kunge nabategezeza okumacha tino msajjo no Bruno Guimaraes alabika tina tani so kufuna ebigambo ebimpokera ebimpokenwa okuva mu bazanyi bane na ba club ya Arsenal ate kutimye gwange ya Brazil ngaba kubabo no kuli Gabriel Martin Magalhaes tina inabu livayimirira na yaye ebigambo bya msosonseka ebimu jigija mu matu nga bibigiza ko kumusenda senda okudda mu club ya Arsenal kati ayinza okuwa era abatunulizi nga Fabrizio Romano n'abatunulizi n'omutunulizi omulala Jacobs balabika Ben Jacobs balabika baga mantino omusajja ono ayinza okugenda ayinza ova mu World Cup ngayambala omujozi ogwa omumyufu nga gulimu ebyeru muyinza okwekanga avudde mu World Cup nga takyayambala mujozi guno gwe mumanyiddemu ogwa white n'ebipaapi ebiyitamu ebikuba ebya black nambo gwa Newcastle bamagipis gakati Ghana okusinzira ku bigambo Magalhaes byamupokere ennaku zino tamuweza buli lwamulabako nga mpokere ebigambo kati agavayo bwe gategalaga ate nga Arsenal eno yo bweri ku tebu mmeezi y'abasajja aba Newcastle bwe bagamba nti nno bannaye mutuwa omuntu kubanga etutwategedde bwagenda okubeera ng'akuba wali eri mu club ya Arsenal bapokera abasajja
bapokera abasajja omugambo atenga ne Gabriel Magalhaes ne Gabriel Martinelli nabwe bapokera munago no Gabriel rather Bruno Gumeles musajja ono mutani wa club ya Newcastle omugambo buto komoka okusobola okubeera nga yegatta club ya Arsenal wali mu club ya Newcastle omuli ya government no club ya Newcastle nerabika yagala genda wali mu club ya Real Madrid ekye yakavuka kanu ka Nico Paz okusobola okubeera nga ikatwala embu akavayo kuva club omusajja ono Jose Mourinho yegatta club ya Newcastle ya Real Madrid agalabika nti no agalaga nti omusajja ono alabika Jose Mourinho alabika nti tatunulidde nnyo kavubuka kano takateekako nnyo birowoozo kati Real Madrid elabika nti no enyangu nnyo yakuta kavubuka kano Spurs bwebiwulidde ebyo egendayo naye akasente erabika Spurs terina bulungi alabika akasente yadde yeegwanyiza omuvubuka eno naye erabika nti no terina bulungi naye ng'egambye nti no naffe twagala naffe twagala club ya Newcastle egambye club ya Real Madrid naffe twagala omuvubuka oyo musobola okubeera nga mutuwa ejjukira nti naali ku ttiimu eyali eri eggwanga erya Argentina agenda maaso n'okubeera ng'akiikira okuba nga bazannya ekikopo kinene kya World Cup omuvubuka oyo Nico Paz wali mu club ya Real Madrid bwe biti ebintu ebikyali so nga ate

0: Mulinyeri ya Pati lineri ya mwana lineri ya mweyo mtukiribu.
1: Amina.
0: Inema yomu kama Yesu Kristu unu kwa gala kwa katonda. No kusechimu kwa mweyo mtukiribu. Bibere na mwemwe na.
2: Nawe bibere nawe.
0: Abo Luganda, tuya ture nga weturi ya abono nyi. Tudioka tutaniro kusomo bulonji misa eno. Neto ndira katondo mwiza avulikantu.
2: Namwe baganda vange, nchinyono ninyo, mkuloza, mkugira, mkukola, nembutakola. Gusinze, gusingitedara. Chivanega ya mario mtukirivu, embelele mirembe jona. Mamalaika bonana batukirivu.
3: Namwe baganda vange, okusabirelyo mukama katonda wafe.
0: Katonda omwiza avulikantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe. Atutuuse mu bulamu obutaggwaawo.
2: Amina.
0: Ayi mukama gw'omusasizi.
2: Ayi mukama gw'omusasizi.
0: Ayi Kristu gw'omusasizi.
2: Ayi Kristu gw'omusasizi.
0: Ayi mukama gw'omusasizi.
2: Ayi mukama gw'omusasizi.
0: Twegeyirire. Ayi mukama tuwe erinnya ly'okulisaamu ekitiibwa bulijjo n'okulyagala kubanga abantu bwe bamaze okunyweza mu kwagala. Tolema kubakuma. Tuchikusaba nga tuita mukama Yesu Kristo mwana aliwa wanga anaramula amuna ine moyo mtukirivu. Emirembe n'emirembe.
2: Amina.
4: Yuda bamujja kutakalye. Esome elisoka. Yetusoma mchitabe chokubiri ekyabasekabaka. Olwatuuka. Mu mwaka ogw'omwenda ogw'obwakabaka bwa Zeddekiya mu mwezi ogw'ekkumi ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi Nabukodonozo kabaka wa Babilooni najja n'eggye lye lyonna okulumba Yerusaalemu. Ekibuga kyonna ne bakyetooloola ne bakyebunguluza ebigo. Ekibuga ne kiggalwawo ne kizindibwa okutuusiza ddala mu mwaka ogw'ekkumi n'ogumu ogw'obwakabaka bwa Zeddekiya. Ku lunaku olw'omwenda olw'omwezi enjala n'egwa mu kibuga. Abantu mu ggwanga lyonna nga tebakyalina kye balya. Awo ne bakuba ekituli mu kisenge ky'ekibuga, abasajja abalwanyi bonna ne badduka ekiro nga bayita mu ddyango eryali wakati w'ebisenge ebibiri, okumpi n'ennimiro ya kabaka. Abakaludeeyi ekibuga baali bakizingizza mu nju zonna. Zeddekiya naye n'adduka ng'ayita mu kkubo eriraga ku ludda lw'eddungu. Ejje ly'Abakaludeeyi ne limuwondera ne bamukwatira mu museetwe gw'e Yeriko. Abalwanyi bonna abaali naye ne babuna emiwabo ne bamuleka. Bwe baamukwata ne bamutwala eri kabaka w'e Babilooni e Lubuleeta n'amusalira ekibonerezo. Abaana be baamuttira awo mu maaso nga balaba. Ate naye n'amunokolamu amaaso. N'amusiba n'enjegere n'amutwala e Babilooni. Mu mwezi ogw'okutaano ku lunaku olw'omusanvu olw'omwezi, kwe kugamba nti mu mwaka ogw'ekkumi n'omwenda ogwa kabaka w'e Babilooni, Nabuzaliddaani omugabe w'eggye era omuddu wa kabaka w'e Babilooni n'ayingira mu Yerusaalemu. N'ayokya ennyumba y'Omukama, enju ya kabaka n'ennyumba z'e Yerusaalemu na buli nju ndala yonna. Ejje lyonna ery'Abakaludeeyi eryali n'omugabe n'ebibinja ne babimenya ebisenge ebyali byetolodde Yerusalemu. Nabuzaliddani omugabe w'eggye n'atwala bonna abaali basigadde mu kibuga n'abaali baddukidde ewa kabaka w'e Babiloni. Saako n'abantu aba bulijjo abaali basigalidde. Ku baavu abaali mu ggwanga lyonna, n'alekamu abaali bakola mu nnimiro z'emizabbibu n'abalimi. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira. Ayi Mukama, oba sikujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro. Ayi Mukama, oba sikujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro. Ku miga gy'e Babiloni gye twatuula ne tulira nga tujjukira Siyoni. Mu nzibaziba n'ensi eyo mwe twawanika endongo zaffe. Ayi Mukama, oba sikujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro. Ayi Mukama, oba sikujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro. Eyo nno abaali batuwangangusizza gye batusabira ennyimba. Abaali batulabya ennaku ne batussa essanyu nti, mutuyimbire mu nnyimba za Siyoni. Ayi Mukama, oba sikujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro. Ayi Mukama, oba sikujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro. Tuyimba tutya oluyimba lw'Omukama mu nsi endala? Obanga nkwerabidde, ayi Yerusalemu, omukono gwange ogwa ddyo gukalambale nyabula. Ayi Mukama, oba sikujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro. Ayi Mukama, oba sikujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro. Obanga sikujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro. Obanga Yerusalemu sigwe nkiza buli ssanyu lyange lyonna. Ayi Mukama, oba sikujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro. Ayi Mukama, oba sikujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro.

0: Twebaze omukama. Ayi mukama omusasizi nga bwe tuzze obutoolo okuli omubiri n'omusaayi ogw'omuwendo. Tukwegayiridde fe abasembera olunwe. Tusembere nga situbuusabuusa okununula kwaffe. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nammwe.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paakiri ne mwana ne mwoyo omutuukirivu. Gubakeko era gusigale nammwe leero n'ennaku zonna.
1: Amina.
0: Emmisa ewedde tusigale mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Radio Sapiencia, enkuluze ya magezi.
2: Enkuluze ya magezi, Radio Sapiencia. Kwebaza nnyo olw'okwe kumira ku Radio ya Episcopi ba Uganda. Junju Francis, zemberawo obudde buno okusobola okulaba nti no program yo The Appointment etambula bulungi. Lwali lwakutaano olusemba mwezi, tuba ne ofiisi ya Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala, ng'eno ye ofiisi emanyiddwa nga Uganda Matters Pro-Life Apostolate. Uganda Matters Pro-Life Apostolate yagitandika okusobola okulaba nga eyongera okukuuma empisa n'enjigiriza y'Ekereziya Katolika. Empisa n'enjigiriza y'Ekereziya Katolika. Bwe tugamba empisa, empisa eba ekwata ku bantu bonna okusobola okulaba nga tubeera bulungi. Ate enjigiriza y'Ekereziya Katolika yo ya njawulo. Ebiwandiiko ebyo, amateeka nabyo byonna ne tusobola okulaba nti tubikuuma. Mu studios nina omukyala Reste Ingabire okuva mu ofiisi eno ya Ssaabasumba e Rubaga, nga ofiisi nagambye dda Uganda Matters Pro-Life Apostolate. Reste, buza kwatuuliriza.
3: Mbalamusiza basebo ne banyabo abawuliriza ba Radio Sapientia. Ni musanyufu okubeera wano olwaleero wakawungezi.
2: Ye nyabo. Webale nyo Reste. Ofiisi eri etya?
3: Ofiisi nungi, abasumba batumidde.
2: Atutumidde.
3: Yeyo tutambuza emirimu.
2: Bwe mumulaba ko mufune ebbugu mu mulimu mmwe.
3: Yesebo.
2: Kubanga bwajja eno ffe tulwawo mulaba ne tuyaayaana tumulabe naye ate mwe mulinayo buli kiseera. Oba mmwe kya bulijjo kati mwamumanyira?
3: Nedda ssebo. Sibu ekiri kubanga nga bwomanyi essaza era waliwo ofiisi ezanjawulo, era olutuuka wali oyingira mu ofiisi ya Pro-Life naye lumunu olumu osobola omusinkana oba n'omulaba nga ayitawo, naye si kya buli kaseera. Mpozi ate okuba nti okola mu kifo ng'omanyi nti omukulu waali, waliwo engeri kale kikwongera amaanyi. Naye sigamba nti buli kaseera oba omulenge obukubako eriiso.
2: Omukubako liiso. Ye mukyala Reste, ofiisi yaffe eno jukiza awuliriza emirimu gyekolako era n'ennamba ya ssimu tulyoke tweyongereyo maaso.
3: Nzeza ofiisi eno Pro-Life Office ekola ku tulwanirira kye tugamba nti ffe tulwanirira obulamu obw'omuntu okuva ekiseera mwatondebwa mu lubuto lw'omukyala okutuusa nga Katonda yamuje mu bulamu buno bw'ensi. Kakati emirimu egyo tubeera tusomesa ate ne tukola ne counseling okusingira ddala emirimu gino nga bwe tugambye buli omu gimukwataka kuba tewali atayina bulamu. Era tulina negundi moto yaffe egamba nti buli bulamu oba buli muntu yenna wa muwendo. Nti n'olwekyo ffe nga ba Pro-Life tuba tuvumirira ebikolwa, empisa ezandibadde ziteeka buno bulamu mu matiga, empisa ng'ezo ez'okuggyamu embuto tuvumirira empisa, naye si muntu. Tuvumirira empisa ezo okukozesa ebitamiiza ebyo.
2: Abantu nga bawomerwa akenge. Uganda yerina listed ndoza mu Africa oba ekwatana number one.
3: Kituufu.
2: Happiest country. And the cause is alcohol.
3: Nanti waliwo embeera omuntu gy'akozesa omwenga ate n'atuuka nga tenga gumufuze kye bayita aba addiction nga ba kyengezaako ogambako nga bwe ngambye nga guta omwengo ogate gutadde obulamu bw'omu matiga. Kuba waliwo abagukozesa n'asobola okuba nga sigala addukanya emirimu gye. Kakati ebyo byonna oba ebintu ng'ebyokwejja mu bulamu manyi abantu abamu alowooza nti ayinza okusalawo nti obulamu ndaba bwange kankole ki kaneje mu bulamu bwense bintu bwe bityo kakati tuba tusomesa n'okubudabuda kye tuyita counseling tetukulekera otukusomesa waliwo n'emize emirala okulaba ebintu by'obuseegu ku mikutu internet ebyo waliwo bifirimu firime ebyo ebyo nabyo ng'omuntu ngenga bwe tugambye ekitiibwa ky'omuntu Katonda kye yatutondamu
2: naye kati rest bwe mba n'essimu yange n'ebijja ekitiibwa kyange kinvaako
3: kubanga ekisookera ddala ebifaananyi ebyo oba obutambi obwo bulina engeri gye bukyusa obwongo oli bwaba bitunuddeko ate ne bivaamu emize emirala waliwo
2: bw'oŋŋamba nti muvaamu emize emirala ekyo kira naye kati bwe mbutunulako n'embeera happy oba n'embeera sad kati kifaananyi kitiibwa kyange ekyoba omuntu kiba kigenze
3: era kiba kigende ne bwobanga kiba kigenze olw'okuba nti ekisookera ddala omubiri gwaffe Katonda nga betugambye yatonda mu kifaananyi kye era nga ba pro-life nti tuteekanye essira nnyo nti buli muntu yenna wa muwendo ate buli muntu yenna Katonda yamuplaningira oba olubuto baalufuna oba baamukwata omukyala ti yalweyagalira oba yamufunisiza olubuto ayinza okuba wa famire ffe nga pro-life teteri wetugambira nti kino kisaanye olubuto baluje mu bomuntu babeeko kye bamukola kakati ekitiibwa ky'obwa Katonda ekyo kye tulimu bw'oddira ate n'obeera ng'ate ekitiibwa ekyo okitadde mu kubeera mu kulaba ebintu by'obuseego obeera okyonoona ekitiibwa kya Katonda ekyo
2: biweddeyo
3: tebinagwayo waliwo n'ensomesa waliwo na family planning gye tusomesa eri ku musinge gw'ekereziya gye tuyita natural family planning egoberera obutonde bw'omukyala obutali kweyambisa empeke oba ki eyo nayo tugisomesa nga pro-life office nga tusinzira ku njigiriza ya kereziya sigamba nti church tesomesa nti oli a planning ento oba ayagala kubeera n'abaana bameka si bwe kiri naye enkozesa gye bakozesa yeyawukana
2: simu
3: essimu ya office ngenda kusooka neya MTN ate ya WhatsApp eri 07 8 5 5 6 5 0 5 eno ya WhatsApp osobola okusindikako obubaka
2: message obaka audio
3: ka audio ba message njiddemu 07 8 5 5 6 5 0 5
2: message kije lwasindiko
3: kakati ng'obadde weetaaze okuyambibwa kwebyo byenjogeddeko nti oyinza kuba otawanyizibwa mu jiri emize oba empisa ziri zenjogeddeko nga weetaga counseling osobola okukuba
2: empisa njagala kujja mu lubuto nga nkuba empisa ndi munywi nnyo ndi lujuju nga nkuba
3: nga lwaki tokuba oba oyinza okuba oyagala tujje tubasomeseze waliwo groups ezimu oyinza okuba parish oba ekitongole nga bagenze kukundi ne balaba website ng'oyagala kusomesebwa oba n'okujja kukyala mu office n'okulaba bye tukola
2: rest omwana ali eyo ye ayagala kujjamu lubuto ayina obudde obukuba simu
3: ye asobola ye kubanga abantu abamu ayinza okubaako omuntu gw'ayogera naye n'amugamba waliwo kye tuyita nti referral oba mu Luganda ki ayinza okwogerako n'omuntu ng'amugamba mbadde ndowooza kukola kino oli n'amugamba nga tamwanukulidde bulungi ayinza omugamba waliwo bayinza okukuyamba ayinza n'omugamba nti bajja nakuwa ssente omwana bamulabirire nga agezaako okumusobozesa asobole okutuuka naye nga sigamba nti tulinayo ssente oba tulinayo byabwe naye bw'atuuka wali tetulina obukugu bwaffe bwe tugenda okumukwatako tusooke tumuwe kwegamba tugambe tumuwe chance twogereko naye afune counseling tumutangazeko abantu abamu ayinza okuba tategera ekikolwa kino kyagenda okukola obulabu obukirimu tulina ne buvidiyo bwe tukulaga sooka ne tukulaga bebi bwabeera mu lubuto bwe buli munanga obuvidiyo obwo
2: mwabufuna
3: era fye bwe tulaba mu kifo ky'okulaba te biri ebyebiseego kate tusomeseza ku buvidiyo bulaga bebi bwabeera mu lubuto Katonda bwe yatonda n'omala kati waliwo n'obuvidiyo obulaga engeri ekikolwa eky'okugyamu olubuto bwe kikolebwa n'abulaba ensomesa yonna den n'otula naye era bitukolera oluusi omuntu agenda kwe n'agamba ah nedda madde kyengenda okukola tekiriiyo si kituufu.
2: Okay.
3: E kakati okube simuno kusindika message n'okujjayo mu office tewali buzibu.
2: Okay.
3: Ate babaana b'amasomero tulina clubs za pro life.
2: Mm-hmm.
3: Masomero getugendayo tulina pro life clubs ziringa ana kakati bo ababa amasomero era waawuliriza oyina omwana kubanga era tugenda kugera ku baana oyinza okubuuza omwana w'essomero lyammwe muli owulirayo pro life club wandibadde omukubiriza omwana w'omuwala omuvubuka nti wandiyingidde mu kirabu ya pro life mpulira nnungi.
2: Okay.
3: Ate n'ezo clubs buli mwaka tumanye okusisinkana clubs ne zijja wamu ne ziraga ne wabeerawo okuyiga era n'okulaga bye bakola kati clubs ezo kati omwana oyo ne waba tasobodde kuba essimu bo baticho ba club patron asobola omutuukirira eyo mu clubs.
2: Reste mu ddakiika emu kino nsubira osobola okukiddamu sinaali ye yabaddewo oba eriwo buli omu ayogera kino abakyala boogera kino kafero yali mubi nnyonnyonnyo yalina abakyala bangi ate n'abalala nti abasajja babi nnyonnyonnyo tebatuula baagala ono n'oli naye ekizibu ekiriwo kati baana abalekeddwawo mu space tebalina taata kati pro life esobola kukola etyawo okuyamba mu mbeera eno.
3: Neyanziza nnyo era omulamwa okutuliko leero okusookera ddala abaana abo bafunye kangambye bafunye ekizibu kye twandiyise ba stress.
2: Yes.
3: Stress ndoza basinga wadde kya luzungu basinga tukimanyi.
2: Twakiganda waza. Stress nga stress. Naye mu Luganda tukuyita okukabirirwa.
3: Okukabirirwa.
2: Kuba nti nno lyaho ayinza okikubuuza ate ekintu naye Oluganda kwegamba nga bw'owulira owulira muli ekintu kikutuddeko kiyitiridde. Okay, ekintu kiyitiridde toyina nabo osobola kukivaamu kwegambanga
3: kati abaana abo nga pro life obuuzizza nti bayinza okuyambibwa batya singa baba bazze counseling ekisookera ddala kubanga bw'otuukirwako ekizibu bwe kityo kye bayiseemu oli mu bbanga wabeerawo engeri gy'ogenda okuyisibwamu ekintu ekyo ekyo tuyise okukabirirwa oba stress eyina engeri gyegenda ebirowoozo byo bikyuka n'owulira nga tokyali muntu n'olowooza bingi abamu ayinza n'okulowooza kwojja mu bulamu bw'ensi
2: ne maama omukuba
3: ebyo byonna nga mwebiri oba n'adda mubiri bye nagambye nti
2: omwenge
3: oba mukulaba ebifimu by'obuseka anti kati bubeera ng'obulumi bwali waliwo obulumi obwo obuva mu stress kati aba alina okunoonya oba ddagala mbunogere kyeddagala jjukira bulijjo kale omuntu abadde amanyi ono ye kitaawo naye kakati bikyo counseling awo wejjira kati abantu bwe batyo bayambibwa mu counseling otuula n'omuntu n'ayogera kyonna ekiri ku mutima oba obulumi n'ayogera mpulira bubi njagala kukola kino n'omuwuliriza mu kwagala ng'omulaga omukwano osobola okuba nga omuyambye okuba nga akyusa endowooza eyo.
2: Okay. Kati beetaaga counseling kubudaabudibwa
3: counseling
2: babuuliridwe kibannange si enkomerero y'ensi naye rest
3: wanje
2: nga tekiri wuwo

mwe bagambi kale mubanga mwagala okuzannya munaffe kye muba mukola mwetabe mu Endless Cup era n'obwensonga eyo bwe batye bakkaanyiza ng'omupiira guno gugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa August mwaka 2026 mbagambye omupiira wakati wa club ya Arsenal ne Borussia Dortmund ogw'omukwano nga guli mu Endless Cup gugenda kubeera nga guzannyibwa ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omunaana 2026 wabula ogwo sigwe mupiira gwokka Arsenal gwejja okubanga ezanya oba sigwe mupiira ogw'okuntiko ogujja okubanga gusembayo ogwa pre-season Arsenal esuubirwa n'okusambayo klabu endala era ng'akitegeddeko nti no klabu gye basuubira okubeera nga bazanya asi klabu ndala yonna ye klabu eno Como 1907 etendekebwa eyaliko kapiteni wa klabu ya Arsenal amanyiddwa nga Cesc Fabregas ono nga bagisuubira okubeera nga bagizanya ng'ennaku z'omwezi 12 Agusto w'omwaka guno kitegeeza bajja kuba baakamala okubeera nga bazanya Club ya Borussia Dortmund olunaku olujja okubeera olwe Sunday ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa August songa ate ku lunaku olwokusatu ezijja okubanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa August basobole okubeera nga bazanya club eno ya Como FC Como 1907 etendekebwa mutendes amanyiddwa nga Cesc Fabregas Arsenal yasemba okubeera ng'esamba club eno ya Borussia Dortmund bwe tuddayo ku mupiira ogwo kubanga gwe gusinga obuzito mu gwa pre-season Arsenal yasemba okubeera ng'esamba club ya Borussia Dortmund emyaka egiyiseekaawo era basemba okubeera nga beesamba mu 2014 naye nga bakagenda mu maaso n'okubeera nga beesamba emipiira 8 naye nga gyonna girabikiddemu wali eri mu club mu kikopo ekya Champions League nga ku mipiira egyo 8 gye beesambye club ya Arsenal esobodde okubeera ng'ewangulako emipiira 4 so ng'ate bakoze amaliri omupiira gumu beto ne Borussia Dortmund newangulako emipiira gyayo 3 era nga gyonna gibadde mu kikopo ekya Champions League basemba okwesamba nga mu 2014 bwe batyo basemba okubeera nga beesamba kitegeeza ebiseera ebyo omutendes Arsen Wenger yeyali omutendesi wa club ya Arsenal era ng'omupiira gwabwe egyasembayo gyali gya Champions League nga we mbagambye era nga emipiira egyo gyombi gyali gya kibinja oba giyite group stage bwe batyo bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola maliri kubanga omupiira Arsenal yasooka okubeera ng'ekyale German bwe batyo ne bakola ne bagikuba Arsenal ne bagikuba goozi 2-0 kati naye we yakyaza club ya Borussia Dortmund nayo n'esobola okubeera ng'egitimpula goozi 2-0 ku Emirates Stadium bweto ng'eyita mwana mulenzi ya Yasanogo oba mujjukira mu 2014 asonga ate ne Alex Sanchez bwe batyo gwe bayitamu yasobola okubeera nga bakuba klabu eno ya Borussia Dortmund kubanga nayo yali emaze okuba nga ebakuba wali eri mu ggwanga erya German kati nayo bwe bagikyaza mu kibuga London mu ggwanga erya Bungereza bwe batyo ne bagikuba goozi 2-0 ezaali ziba kubidwa erudde eri mu ggwanga erya German kati ogugye mpira gyasembayo wakati wa klabu ya Arsenal ne Borussia Dortmund Arsenal mipiira 8 wakati waawe ewanguddeko empiira 4 ate babakubyeko emipiira 2 bakoza amaliri omupiira ogumu bwe kiti ekintu wekiri naye nga bajja kubeera nga baddiŋŋana omupiira ogunaaba ogw'omukwano mu kikopo ekimanyiddwa nga Emirates Cup wali eri ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini Arsenal ye yateekawo ekikopo kino era yekyetegekera nga yatandika okubeera ng'ekitegeka mu mwaka gwa 2007 oba 2007 beto nesobola okubeera ng'ateekawo ekikopo kino kati oyinza okugamba nti nno mu bufutifuti kyakamala emyaka nga 20 kyoba kikunukkiriza okuweza emyaka 20 ekikopo kya Emirates Cup nga kizannyibwa buli season buli pre-season ebeera ebaddewo beto bagenda kubeera nga bazannya klabu eno ya Borussia Dortmund songa ate bwe tuvayo kerujeyo agamba ali mu ggwanga erya Scotland mu klabu emanyiddwa nga Celtic bwe tugagamba nti omuzibizi aludde mu nsiike y'okuzannya omupiira Hayato Inamura omusajja oyo Japan naye asobodde okubeera ng'alangirira nga bw'akitadde omusajja ono asobodde okubeera ng'alangirira nga bw'akitadde kubanga abadde muzibizi wa klabu eno ya Celtic bw'ati agambayo gagamba nti naye amaze n'akkiriza agamba wayi n'alime wagonvu naye akolaki anyuka akwatamu nk'enkumbye n'ebibyo ebitonotono byasobola okubeera nga yeetika nanyuka kati nange kanyinyuke bwati asobodde okubeera nga naye anyuka asobodde okubeera nga nyuka omupiira wali eri mu klabu ya Borussia Dortmund ya Celtic mu ggwanga erya Scotland yagenze okumaaso n'okubeera nga akubira ebbanga eriwerako ddala ye omusajja ono sizoni ewedde Inamura yasobola okubeera nga akubako emipiira 7 gyokka

mukazi we batwala ko ku waliere mu club ya Manchester City amauli agavayo mu club ya Manchester City galaga ndi Manchester City nayo yo na wetuse ku muzanyo ono gweyagala okubera ngefuna okuva mu club ya Nottingham Forest omungereza ono amanyiddwa nga Elliot Anderson a club ya Manchester City agavayo galaga nti no bakkanyiza ne club ya Nottingham Forest okusobola okubera nga bagisasula obukadde bwa pounds 11 obukadde 10 mu 16 esobola okubera ng'ekkiriza bagikuze omuzanyo ono amanyiddwa nga Elliot Anderson wetwogerera omusajja ono Elliot Anderson ali waliri mu ggwanga erya America ne ttiimu y'eggwanga erya Bungereza bagenda mu maaso n'okubeera nga bayigga ekikopo kya World Cup era nga agambayo galaga nti Manchester City oluvannyuma lw'okukkaanya n'omuvubuka ono Elliot Anderson ate era nga bakkaanyiza ne club ya Nottingham Forest bateekateeka okubeera nga bateekawo medical ky'oyinza okugamba nti nno okwekebejja embeera y'obulamu bw'omuvubuka ono Elliot Anderson olwo nno basobole okubeera nga bamuwendaga yonna gye banaaba bamuwadde agiteekeko omukono olwe basasule club eno eya Newcastle agambayo galaga nti omuvubuka ono engeri gye kiri nti nno olunaku olwaleero eggwanga erya Bungereza ligenda kubeera nga lituuka n'eggwanga erya Panama mu kikopo kya World Cup na bwe kityo omuvubuka ono alabika nti nno si mwetefutefu okubeera ng'akola amedical olunaku olwolwaleero nga kitegeeza nti club ya Manchester City erina okulinda omupiira guno wakati w'eggwanga lya Bungereza ne Panama gusobole okubeera nga gugwa olwo nno nno bategeke olunaku na D na W omuvubuka ono Elliot Anderson jajja okubeera ng'akolera medical olwo nno nno basobole okubeera nga basasula sente amenye likodi ey'omukubeera omuzanyi omungereza akyasinze okugula sente nnyingi ng'era nga nabagambyeko awo gye buvuddeko nti nno omuzanyi akyasinze okugula esente nnyingi omungereza wetwogerera kati akyaliko ye musajja omuvubuka ono akubira club ya Arsenal Declan Rice nga yagulibwa okuva mu club ya West Ham ku bukadde bwa pounds 15 oba 150 million pounds yasobola okubeera ng'agulibwa era nga yakyasinze okubeera omuzanyi ow'ebbeeyi omungereza kati nga kitegeeza nti Elliot Anderson singa agulibwa obukadde bwa pounds 10 16 ajja kuba alinnyidde ddala waggulu n'obukadde bwa pounds 11 bwajja okuba ng'asinga omusajja ono Declan Rice afuuke omuzanyi omungereza asinga okuba omuzanyi ow'ebbeeyi naye nga tajja kubeera nga yasinga okuba omuzanyi ow'ebbeeyi mu Bungereza nga liigi Premier League nedda omuzanyi asinga ebbeeyi okugulibwa sente nnyingi si mulala ye musajja ono mu Sweden amanyiddwa nga Alexander Isak akubira club ya Liverpool yasinga kubanga bebaali bamujja mu club ya Newcastle bamugula obukadde bwa pounds 25 na bwe kito kitegeeza yakyali waggulu nga singa Manchester City ekwata obukadde bwa pounds 10 16 nebuwa club ya Nottingham Forest ajja kuba still Elliot Anderson akyali wansi w'omuzanyi Alexander Isak naye nga ajja kuba olyo asukkulumya omuzanyi Declan Rice akyasinze okubeera omuzanyi ow'ebbeeyi ng'omungereza so ng'ate Alexander Isak yajja sigalayo waggulu ng'omuzanyi mu ggwanga erya Bungereza akyasinze okubeera ow'ebbeeyi gwe twogerera akadde kano.

kuchena mnya katonyeze nyafama radio sapiens inkluze ya magezi ensulo ya muziki nebye mizanyo Ben Musanje ene program ensulo yebye mizanyo aje tulimu akadde kano iwendi ngabuli jo akura yeka Daniels munachibuga kulaba ati ne bintu bitambulira dala butufu mu butufu bwayo nja kujja ko je muli eyo asobola kubera nga tutunulira aji World Cup club ya seno kale tujja kutunulira club ya seno ne Manchester City omubuko oyo Elliot Anderson bwiri midde kuguyagala okubanga egula chamazima jamu akasenta ku Manchester City buyandibadde efiirako nekwata obutitimbe bw'ensimbi negula so yenga ate club ya seno okulemera ku Bruno Guimaraes emwetaga nitugenda kutunulira nja kujawe boy ne World Cup newe twogerera tuina omutendera gwe tutuseko gwa asa tumwebi ani gwosubira obutasukawo nenda kubera ngamba wa ma club za gatu sewao ani gwomusubira obutasukawo gwanga chi de musubira obutasukka mutendero ogwo ogwa asa tumwebere nja kujja ku noti 755 amakumi ana 8373 ya WhatsApp sindika ko bako buwandike oba edoboozi songa ate ya noti 784 anamwenda anamusatu noti 2 yojjo kubanga okubako yojja kubanga okubako ate twogereziganye oyogera bwenkuddamu ne wali eri nawo nkuddamu nenga ensonga ezo ze tugenda okubanga tutambulirako nenga njagala okubanga mbajjukiza half time full time odds nazo za fulumyeta half time full time odds ebaga matino nyiga akamunyenye 2-1 0 akamunyenye 2-0 akamunyenye 2-4 na kadala oba *210 *20 *24 ash obanji damu *210 *20 *24 hash mfune emipira baga matino balina VIP ku 15 ate balina VIP ku 10 nyazoka songa ate ordinary ku 13 ate akatambula ku 14 yes mukategerera dala bulungi nako kali ku 10 nyolo nakolola lero ekibimba ku 15 songa ate single ku 14 family ticket ya mitwale 212 ate World Cup special ngaba tugenda okubanga tugenda mu World Cup olwalero Bungereza ne Panama Bungereza ne Panama bagamba World Cup special 15 zoka zosobola okubeera ng'okozesa okufuna World Cup special ezawangu de lunako regulo kuliko VIP yes single ekibimba ebyo byasobodde okubeera nga biwangu lunako rajo family ticket abakozesa cash out abakoze cash out ku family ticket songa tene ku Super Thursday nawe era bakoze cash out akatambula leero kali ku odds 2.5 odds 2.5 kitegeeza nti bw'oteeka ko 10 ofuna emitwalo 215 bw'otadde ko 10 so nga ate bw'oteeka ko omutwalo ofuna obukadde 2.5 so nga ate bw'oteeka ko emitwalo 10 ofuna obukadde 250 okitegeera odds ziri ku 2.5 songa era kitegeeza okyasobolera ddala okuteekako n'akakadde bwotu bwogenda ng'obikubisaamu ogattako bugazi 0.3 ku ziri 2.5 0.3 kuzootaddeo 0.3 ng'olaba akasente bwe katambula nyiga *210*20*24# hash ofuna emipiira tunga sase nayo eyingidde enkwatagana wakati wayo ne club emanyiddwa
nga Real Talent okuvali eri mugwange lya Spain mutuga sase FC kubira mu Premier League waneno mu Uganda jukira tia kamalo okubera nge sumusubo okuteke okujja mu Premier League mu league eyaba binywera mu gwanga Uganda gwe batu bakoze endagano ne club manyidwa nga Real Talent obojite si club wabula a company manyidwa nga Real Talent okusobola okubera nga batumbula ebitone by'abaana abavubuka akosa n'abatendesi bagenda kubera nga batumbula ebitone by'abatendesi n'obbikamulamu n'obbinyweza kosa n'abazanyi era ng'ekigendererwa kya kugenda maaso n'okuba endagaano eyo ekigendererwa kyayo kya kulaba nti bakulaakulanya ebitone ate babiteeka ku mutindo kati ensi yonna kweri basobole okubeera nga batumbula omupiira mu biseera ebijja maaso kati okusinziira ku Brian Bidongo akola nga kitunzi wantu nga saase agamba nti ekintu kino eno tekigenda kutunuulira nnyo mupiira gwokka wabula kisukkuluma ku mupiira kitegeeza nti abantu banene bagenda kubabojia ne kubutawe basobola okubeera nga bakulaakulanamu ate nga bakyali baana bato era ng'ensonga eno zigenda kubeera nga zikwajjira ddala era agambye nti no balina engeri gye basobodde okubeera nga bakwatamu ku bavubuka okulinga Alan Olioth ono nga bw'omutunuulya kati ali eri mu New England gy'akubira so ng'ate Sadat Anaku kati bwe twogerera ali mu Dundee United ate ne Toto Majub bwe twogerera ali mu Atlanta United era n'abazannyi abalala bangi be basobodde okubeera nga bayita bayisa mu Real Talent Management Group okusobola okubeera nga batumbula ebitone byabwe ebabungiddeyo kati bakubira mupiira eri bakwata ssente nzungu tunga saase egenda kubeera nga eddukanyizibwa omukulu amanyiddwa nga Pius Ngabo ne Dudu Bosco mu sizoni ejja era nga bwe bagenda okubeera nga bagiddukanya nga abatendesi wetwogerera akadde kano so nga tetuvuddeyo mu kilabu eya Ntunga Saase amawulire agava mu kilabu eya Jerry Gwanga Uganda People's Defense Force FC oba UPDF FC amawulire agava yo galaga nti no omutendesi Hussein Balangu akadde konna bayinza okumulangirira ng'omutendesi omujja kubanga ebyetaagiso byonna okubeera nga bamutwala okufuuka omutendesi wa birabika nti no bikoleddwako era Balangu abadde yakamala okubeera ng'ava mu kilabu emanyiddwa nga URA FC abawooza b'omusolo abadde akadde akatono nnyo nga akali mutannaba kubeera ng'afuna naye basobodde okubeera nga batuuka ku kaanya era basobodde okubeera nga enjogereziganya yaabwe ebadde ekulembeddwamu Brigadier General Richard Kalemire basobodde wali eri ebbombo basobodde okubeera nga bakkaanya nti yagenda kuba nga afuuka omutendesi wa club en ya UPDF FC bwatyo yeebaziza abasobodde okubeera nga bamuyambako okuba ng'atuuka ku kulwa kuno bwatyo bw'asobodde okubeera nga yeebaza n'abadde omutendesi wa kilabu eno Alex Gita yayambako kilabu eno obutasalwako n'esigala mu liigi y'eggwanga bwetyo yamala n'obubonero 22 bwetyo n'esigala mu liigi y'eggwanga n'agamba nti agenda kubeera ng'atandikira Alex Gita bwe yasobola okubeera nga akoma tumujjukira Mbalangu yalikoko omutendesi wa kilabu eno ya AS Vira bwatyo n'agituusa ku semifinals za kikopo kya Stanbic Uganda Cup rather URA AFC yagituusa ku kikopo kya Stanbic Uganda Cup bwetyo n'esisinkana kilabu ya AS Vira yagikuba ku semifinals n'egijjako era yalikoko omutendesi wa NEC FC mu sizoni ya 2024-2025 alina license eya CAF ng'omutendesi musobozesa okubeera ng'addukanyiza ddala omulimu bulungi nnyo bwatyo akadde konna agenda kuba ng'afuuka omutendesi wa kilabu eno eya UPDF FC wetwogerera kati leddefero amanyiddwa nga Shamira Nabadda naye asobodde okubeera nga alondebwa
okubera nga alamula ekikopo kya World Cup ekyabali wansi w'emyaka 20 ekyabakyala. Shamira Nabadde agenda kubera nga akiramula ekikopo kino ekigenda okubeerawo wali eri agenda kubera nga alamula omupiira mu ggwanga erya Poland mu mwezi ogwa September. Bwatu bwe yasobodde okubeera nga alondebwa ekiko ekibiina ekiddukanya omupiira mu nsi yonna ekya FIFA, naye agende maaso asobole okubeera nga naye ayolesa ekitone kye. Kati ono ajja kuba nga yegattibwako abafirika abalala okuli antisino twanyanyuka okuva mu ggwanga erya Namibia, bwe bati bajja okubeera nga bamwegattako mu kulamula emipiira egyo. Songa ate ojjukira bulungi tino Uganda Cranes Uganda yalemererwa okubeera nga eyitawo okwesogga empaka zino oluvannyuma lw'okubeera nti no balemererwa okuba nga bakuba ttiimu y'eggwanga erya Ghana, bwe batyo ne balemwa okubeera nga besagga empaka zino ezaabali wansi w'emyaka 20 eza FIFA ezaabakyala. Uganda nga ttiimu yasobola okubeera nga egendayo. Nabwekitembeera bwetyo bweri, naye nga ye Nabadde ajja kubeera nga atukiikirira nga DFB okulaba nti nno ensonga ziddukanyizibwa ddala butereevu. Bwe tugendako mu kikopo ekya World Cup, emipiira egigenda okubeera nga gizannyibwa empiira egigenda mbadde njagadde okubeera nga mbatuusaako teams amawanga agatuuse ku luzannyo lw'okusirisizaawo olw'amawanga 32 kati agasigaddemu. Amawanga ago agagenda okutuuka ku mutendera ogwo ge nandyagadde twogereziganye ani gw'osuubira ataayitewo, ggwanga kiri osuubira eritaayitewo. Naye ng'okubajjukizaamu olunaku olwolwaleero okutandika ku ssaawa 4, Senegal ejja kuba ng'esamba ne Iraq ssaawa 4, so ng'ate Norway ejja kuba ng'esamba ne France ku ssaawa 4 ekyo kibinja I, so ng'ate mu ssaawa 9 mu kibinja H Cape Verde ejja kuba ng'esamba ne Saudi Arabia, ate Uruguay esambe ne Spain mu kibinja H, so ng'ate emipiira gyo bwe gitowe gijja okuba mpira gyo bwe gitowe gijja okuba. Naye ng'abaakayitawo abamaze okubeera nga bakakasa ku mutendera gw'okusirisizaawo olunaku olw'enkya olunaku olwo Sunday ekikopo kino ekijja okubeera nga kiddamu singa emipiira egy'olwaleero gikomekerezebwa ekijja kuddamu okubumbujja ku nnaku olw'essaano ng'ennaku z'omwezi 28 era nga eggwanga lya South Africa lijja kubeera nga litunka ne Canada mu Los Angeles mukusirisizaawo gwe mpiira ogujja okutandika. Ate Brazil esambe n'eggwanga lya Japan ng'ennaku z'omwezi 29 mu Houston, ate so ng'ate Germany ejja kubeera ng'esamba ne club yonna eneeba evudde mu kibinja A oba ekibinja B oba ekibinja C oba ekibinja F, oba oyo anaaba asinze okukola obulungi mu kifo ekyokusatu.

Yes, olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ebintu eby'enjawulo ate nga nammwe abawuliriza tetujja kubeera nga tubaleka emabega, tujja kutambula nammwe mu nsonga zino zetugenda okubeera nga twogerako era nga tugenda kuba nga tutunuulira Clear ttiimu y'eggwanga erya Bungereza, egenda kubeera nga esamba ne ttiimu y'eggwanga erya Panama. Okuva kati bagenda kubeera nga battunka okulaba ani ayitawo. Olwedde Bufalansa bwetwogerera erina amaliri ga Ghana ate erina ne win ya kwesha, kitegeeza nti no yeetaaga just maliri gokka esobole okubeera ng'eyitawo. Esobole okubeera ng'eyitawo. Amawulire mangi gajogeddeko. Omupiira gwabwe gujja kubeerayo olunaku lwanyi. Gujja kubeerayo olunaku lwankya, nsonga ate n'essaawa ntono nnyo, dakiika ntono nnyo, tugenda kubeera nga tulaba omupiira gwa Senegal n'eggwanga erya Iraq, nsonga ate Norway ne Bufalansa nabo bajja kubeera nga batuuka era nagwo tuyinza ogutunuulirako ku katono tulabe embiranye eri luddawa. Senegal erina kukola ki okubeera ng'eyitawo? Ba South Africa yo yayiseewo mu ba Afrika yo yayiseewo. Nsonga ate Senegal yeetaaga nayo tugyetaaza okubeera nga eyitawo. Saa mwendawo Cape Verde naye ajja kubeera ng'adda mu nsiike okusobola okubeera ng'akiikirira Ssemazinga Africa, wanaabatuuka n'eggwanga lya Saudi Arabia balabe oba ayitawo. Nsonga ate ne Spain bajja kutuuka n'eggwanga erya Uruguay olunaku olwo. Saa mwenda ndowooza tujja kubaawo tuyingidde olunaku olw'enkya. Nsonga lwaki mbagambye nti nno n'eggwanga erya Bungereza nabatuuka n'eggwanga erya Panama wa lunaku lwankya. Ebintu ebityo webiri ate ne wano munda mu ggwanga tugenda kubeera nga tutunulawo tulabire ddala ebintu ng'ebitambula. Abantu batandise dda okubeera nga banoonya abazanyi okunyweza clubs zaabwe ez'enjawulo, n'abatendesi nabo batandise dda okunoonya wa gye bagenda okugutendekera sizoni ejja. Namwe tugenda kubeera nga tutunulira. David, tutandikire awo mu ddakiika bbiri zokka. Ttiimu ya UPDF.

0: Mawulire olwaleero gavuddeyo nga galaga ati nno amaaso bagatunuuliza nnyo Hussein Mbalangu okubeera ng'ajja atandika okubatendeka. UPDF eno yes, nakitegeddeko nti nno basinkanye Brigadier General yani addukanya gundi
1: eyakagwa mu ddimu wiiki ndoozanga ne wiiki tannagiweza
0: ndoozi aliko amyuka omwogezi wa amagye yaliko amyuka omwogezi wa amagye kati yaddukanya club eyo ebasisinkanye ne boogerezeganya eddiiru ndoooza neekutuka kati ebulaku katono nnyo okulaba omutendesi omujja mu club. Tutandikira awo tusobole okubeera nga tweyongerayo naye nga tugenda kubeera nga tukikwatako awo kasooke tukole bwe tuti bakama baffe balina kye batugamba ndoooza tubategeezezza wa gye tugenda okuyitira. Ne Manchester City emalirizza ddiiru eri akadde konna ekintu bakirangirira bamaze okukkaanya ebintu byonna kati ekisigaddeyo medical basobole okubeera nga bakita naye tugenda kubeera nga tunulayo tembao.

0: These experiences can occur in any sensory system or circumstance, including sight, sikwe kulaba.
1: Kulaba.
0: Ngo kugambo obwongo obwongo chebufumbye n'okiraba. Naye ndo ziraba lala baba tebakiraba gwe kyolaba.
1: Naye waliwo ebifo waliwo Frank nga n'atagambwako. Kati nenzuukuka wano ne neebaka nenzuukuka ne ngamba ndi wano naye ndaba muyandaga. Bw'obeera wa mwoyo ono ono waffe owa mwoyo gwe tukkiririza bw'abeera oli bajjajja bangamba nti kino oba ndaba bali wano baaba no malaba ne Yezu uno mulaba wano ndaba
0: okay. Akalala sound
1: eddoboozi mpulira mpulira bajjajja
0: ensebo smell
1: kunyiriza
0: kunyiriza
1: wano waliwo akawo kesitegeera wano no wandiba setaani wano wandiba
0: ensebo
1: omuntu naddala nga mulina temukwatagana embeera zino zonna zitera okujja ekyempunyirwa ano eryo siddagala eri
0: ddagala test
1: test kangambe engeri gy'owulira ku lulimi embeera bw'ebeera nga mbi ng'ebirowoozo byo tebiteredde era ojja kuwulira nga owulira akamwa totegeera birimu
0: taaki
1: kukwata bannange mpulira nga akutte ku muliro mpulira nga amasannyalazi mpulira naye nga
0: toteredde kakati bongedde nako akalala even body position or movement
1: entambula waliwo gwolaba nga atambula nga kyana kyatule tambuza lubiriiso nala gamba
0: naturally kakati awo obuzibu we buli kyetwogerako nga nze ndwadde nze ntambula bwe ntyo oba ndaba balala
1: nanti kati obwongo bwo bwe buba tebuteredde nentambulayo yandikyuka waliwo omuntu ng'atambula omutw agusunda bwati omulala embeera gyetubeeramu nga teteredde etuleetera buli kimu obuluusi okubeerawo
0: Yesebo. Hallucinations are false perceptions of sensory experience. Some hallucinations are normal, such as those caused by falling asleep or waking up. But others may be a sign of more serious condition like schizophrenia or dementia. Kati embeera eno yoku se birowoozo ate nina kyenkwatako nina kyempunyiriza bwe weebaka tuyinza okitwala nti kale kya bulijjo bakimala kubanga bw'oneebaka ojja kuwummula tugambe nti obwongo bubadde butataganyiziddwa kubanga buli abasawo kyebaga wummula oba oli awo nti bwe tunaawummula obwongo bunaakola ki naye ate bwe kiyitawo n'otandika okufuna akantu ako kayita akatwewungu
1: kati Frank katona nze ayogera naawe Frank wali weebaseeko n'oba nga weebase n'oba n'olabanga abantu
0: yes
1: nga we oli mutulo olabanga abantu it is normal ekyo kya bulijjo
0: nindaba kojja wange yafa oba jjajja wange
1: oluusi ne experiences ze wabaddemu oluusi n'ozuukuka nga naye bitereera ebyo naye waliwo embeera zo nga zifuuse lugenderero olugenderezo olwo lwe twogerako nti bwo buki bulwadde
0: andi kakati Chris bwonogamba bwota nga lufuuse lugenderezo andi kati oli ajja kuvaamu ng'abiroota buli lunaku olwo terufuuse lugenderezo
1: nanti kati oyo era era na yesu

olumbe. Bannange neffe abaana baabiikira Maria, tubeere n'essuubi mu byonna bye tukola. Oyinza okuba otandiseewo ka bizinesi ko, olaba amaka gagalangatana, olaba ebintu biringa ng'ebyesibye, ebintu biringa ng'ebitatambula. Bannange omwana waabiikira Maria, beera n'essuubi. Katonda olunaku lujja kukya lumu, awulire essaala yo akusumulule, kubanga toli wekka mu lugendo luno. Biikira Maria, maama waffe atuwanirira. Omulembe gwe tuliko abantu bangi baweddemu essuubi. Obulwadde bannange buyinza okukuluma ne bukuleetera okugwamu essuubi. Tunoonye kaakati emirimu, oyinza okuba maze emyaka 10 omulimu gwaggwaawo. Tulaba amaka oluusi lwe gatabukatabuka. Ekitongole kyaffe kino ekya Holy Cross Family Ministries kituzzaamu ennyo essuubi mu maka. Mwami Ojambo oyo n'abalala batera okutubuulira ku bidda mu maka nti obutaggwamu ssuubi mu maka tiwakuwadde ebizibu mu maka weebiri. Kubanga muli bantu, buli omu yakulira mu maka ge n'ono, naye mumanyi temuli mwekka. Muyina ekika ekitukuvu ekye Nazaaleeti, ekya Yezu, Maliya ne Yozefu. Buli bibala byonna bikalubye, muddukire gye kiri. Bajja kubayamba, tebajja kubaleka mwekka. Essuubi oluusi lujja olw'okuba nti tubeera mu mbeera nga bannaffe batufuddeko. Oyinza okufiirwako omwami wo, mukyala wo, mukwana gwo, abaana b'obadde oyagala, abantu abadde bakuyamba, oli abadde akuyimirizaawo n'oggwamu essuubi. Waliwo omukadde gye naziise wiiki ewedde. Omukadde ono mulwadde, abadde ne mutabani we nga yamulabirira, yamujjanjaba, yamuvuga n'amutwala mu ddwaliro. Kaakati mutabani we yafiiridde mu kabenje, era bwe twagenze mu kuziika, abantu nga batya bagamba omukadde agenda kubeera waati. Naye omukadde babadde bagambye n'okumuwa okwogera, ne yeesabira akazindaalo, n'agamba mumpe akazindaalo. Olwakutta akazindaalo n'agamba bw'ati, abooluganda, nze ndi mwana waabiikira Maria. Era n'atandika oluyimba lwabiikira Maria ti, abalwala n'abadaaga tumukuŋŋaanireko. Bwe yamazaawo n'ayongerawo oluyimba olw'okubiri nti, nze neesiga ddunda mukama wange, buli ekibaawo, buli ekirijja sirinyeenya. Bwe yamaze n'agamba abantu, omukama mumukubire mu ngalo, kubanga ye yampa omwana ono ate era yamututte. Omukama agulumizibwe. Abantu bonna babadde baweddemu nabyo essuubi, ne baddemu essuubi ne bagamba, olaba omukadde gwe tubadde tweraliikirira alina ebigambo eby'essuubi bwe biti, naffe tugume. Abooluganda, omuntu alina essuubi ne bw'agwa mu kizibu ekifaanana kitya, ne bw'afiirwako omuntu we gw'ayagala, takaabanga atalina kukkiriza. Akaabira era mu ssuubi nga yeesize Katonda. Awo nno mbeegayiridde ffe abaana baabiikira Maria, bannange obulamu bwaffe bubeere obulamu obw'essuubi nga tulabira kubiikira Maria ono eyajjula essuubi. Naffe essuubi eryo lirabika ne mu bulamu bwaffe. Omuntu alina essuubi taterebuka. Era abooluganda, embeera enzibu y'ey'okuggwamu essuubi. The first commandment is also concerned with sins against hope. Kugamba okweterebukamu, okubeera mu mbeera eyo ey'okubanga abooluganda oweddemu amaanyi wenna. Bannange, kiyinza okubeera ekibi, ne bwe kiba kibi toggwamu ssuubi, kuba Katonda wa kisa. Bwe tugenda gyali mu sakalamentu erya penitensiya, mwetegefu okutusonyiwa. Tewali kibi na kimu Katonda kyatasonyiwa. Awo ne tugenda eri Katonda, mwetegefu ajja kutuyamba tubeere n'essuubi. Essuubi n'okwagala bitambulira wamu. Nyaffe biikira Maria ye maama waffe atusabira okwagala Katonda n'okwagala bannaffe. Ate okwagala Katonda n'okwagala bannaffe kifunza ebiragiro byonna. Nyaffe biikira Maria bwe yakyalira Elizabeth muganda we nga muzito, kaali kabonero ka kwagala. Yagendayo n'amukyalira n'amuyambako. Abooluganda, omuntu alina essuubi aba n'okwagala. Kubanga abooluganda waliwo omuntu gw'olaba ng'alina ebizibu, naye ng'ate ebizibu byalinga ng'abitadde ku bbali, ate kati ng'azze ku balala, awanirira balala, azzaamu abalala amaanyi. Nagenda ne nsiiga omulwadde juuzi, omulwadde nga ndaba ali ku ndiri, obulwadde bumuluma. Bwe twamala essaala n'ampa ebigambo eby'amaanyi, n'angamba nti, "Father, ndi wano ku kitanda naye nkusabira. Mbeera wano ku kitanda nga nkutte sapule yange nga nsabira abasaserdoti, nsabira ensi, nsabira abantu bonna." Naye ndaba nti ate omulwadde yali mu kunzizaamu amaanyi. Owooluganda, olaba ti nkusabira nze.

0: lisiti zino bili fuba okulaba ng'osula nazo. Nagamba mukiro wano tuyisawo bingi. Musajja agenda okuzuukuka nga twamuyisedda kulitalaba patera agenda okuzuukuka okunaba bwati maaso nga bayise omubebezi bamaze okubeera nga balya ku ssente. Kati akatambula kakola odi 14 giri empiira 3 bw'oteekamu 5 kaleeta miliyoni 2 bwe kaba kalidde. Bw'oteekamu 10 kajja kuleeta miliyoni 4 bwe kaba kalidde. Bw'oteekamu 12 kaba kakuleetera miliyoni 8 bwe kaba kalidde akatambula ako. Bwe kiba nti wiiki eno tuliddeko ka akatambula nga kakola odi 15 mipiira 3 kati ndeese odi 14 mipiira 3 ate tewali kintu kyangungaku golola ng'osiba mipiira mitono naye ng'olya kinene. Ate era n'ekirala n'agamba gwe asiba emipiira olina okubeera ng'orisikinga n'otega n'ogamba gino emipiira 3 gyokkako enteekemu ebitaano byange mbe nga bisudde mu kabokisi bye by'enfisi bye nnina ku bitaano bwe kalya tubeera tukwata miliyoni 2 awo obeera onona zzugu weetambuddeko gwe ge bavugisa ng'oripootinga ewa boss oba onona iyo just ku bitaano ke katambula ke ntadde ku doketi genda obeere ng'okafuna genda ku 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naawe zaabiri mwetaano tukkirizibwa kubeera ng'osiba ky'olina okukola ojja kunyiga *217*34#. W'oba oyita tubeere nga tutambula ojja kunyiga *217*34#. Obeere ng'ofuna akatambula ako. By the way, lisiiti ziri bbiri ze njagala otambule nazo ke katambula then n'ekibimba. Ekibimba nkuleetedde odi 83 ey'ekibimba. Jjukira ekibimba kinataddeyo ekiro ky'onaku lwaki okyo kyatuwadde ssente. Kyadde kikola odi 7 kuteedde ekibimba odi 83 kati ezo lisiiti bbiri ze tugenda okutambula nazo mu kiro ekibimba n'akatambula. Siba na buvunaanyizibwa. Lumba ku 22 bet emipiira egyo gisibenga bwe njikuwadde. Bw'oggyayo ku doketi bw'oba ogiteekamu akasente kugambye akatambula ku bitaano ofuna miliyoni 2 bwe kaba kalidde ekibimba nakyo ko ekiri odi 83 kati odi 83 ku 10 era oba olira ddala akasente akawera ne ku bitaano ofuna akasente gwe kwata akempisi koyina genda ku 22 bet obirengo sibe empiira egyo siba na buvunaanyizibwa ate nawe zaabiri mwetaano tukkirizibwa kubeera ng'osiba kasita onyiga sita 217*34#. Ojja kunyiga *217*34#. Tokkiriza kuwuliriza mubebezi nga tolina kizike mu nsawo yenze taata mazike. Gwe kasita obeera ng'owuliriza omubebezi mmanya kizibu okubulwamu ekyetaano mu nsawo. Kasita obeera ng'ogenda ku kkodi n'obeera ng'ofuna emipiira egyo. Gwe goberera nnyo lisiiti z'egamenti eno yeekulembeddemu zonna. Ng'ekiro kya leero akatambula ke kakulembeddemu zonna odi 14 mipiira 3 ekibimba ne kiddirira kikola odi 83 mupiira gumu. Ekiro ekya jjo nataddeyo ekibimba ekiro ne kibeera nga kyakedde nga kituwa amajja. Kati lumba obeere ng'ofuna package ezo genda oli 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa tubeere nga tutambula ojja kunyiga *217*34#. Wobo itawo nyika *217*34#. Tubebere gwebebera n'omubebezi ku *217*34#. Tubere nga tutambula mpola mpola siba na buvunaanyizibwa ate nawe zaabiri mwetaano tukkirizibwa kubeera ng'osiba ku *217*34#. W'oba oyitaawo tubeere nga tutambula katono nnyo. Ngenda kubaako mubaka buno Denis je tulabe France nayo ewutudde omusajja waayo ate era ne mu katale mawulire mangi agatambula waliwo abaagala okusonjola abakyalisa ebijanjaalo empiso mujja basangayo. Okyalina omubebezi eno ye Sapiensi yakatujje.
1: Focus Construction Company, ye company ye kagasi mokole milimu jona. Eji kwa jika no kuzimba, okuwa plan za mayumba, no kuzisa mateka, council approvals, architecture and structure plans, okuzimba kuna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, evya mazi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukore nzija, compound designing, net gardens, evi sare vya febirunji nyo, elabi sobo kambuli imbera, tuenyumiliza nyo mkula kula na yabantu, yensonga lwati, tuagalo tandike na ferero. Tulina tete opposite all

0: Right, wabale nyo gwe na chajie kumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiens ya tuchatambla na katimba kebye mzanyo echiro echialero ziri abiri mutano ezakaita kusawo mukaga ogwe echiro tuchalibu tuola paka wali kusawa zigenda kubera musanvu wenji okubera nga nkwerekereza atawo program damwe subi Nenansera Edward Lubalukovu ejja kubera ngeja eberenge kuongerayo tutambla ne 22 bet gulao account osobola okubera ngo siba ne 22 bet atera oberengu wangu la kasimbi mwecheo ino kula genda musimu yo wogenda ku internet ujia kubera ngo tekam 22bet.ug website ya fe ejia kubera ngeja okusimu yo kende wali ekigambo register chini game juza ambi wakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba yeyesimu kati wali awagenda promo code ujia kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code ujia kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubera nga wegata ku 22 bet ensonga zonna zibirenga zitambula tewali mupira gwogenda kunoonya ku 22 bet gukubule ate onako olwalera ekiro emipira gya World Cup ebibinja biri bisatu biramba ebigenda okubera nga biwunzikibwa kati awo kitegeeza olina okweroboza kungi abangereza bajja kubera mu nsike n'eggwanga erya Panama Croatia ejja kubera mu nsike Portugal egenda kubera mu nsike n'eggwanga erya Colombia kakati emipira mingi kuchyo ino kula kusoka kubera ngo kulao account nobera nayo then ogena li 22 bet nobera ngo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza abiri mwetandu krizi wa kubera ngo siba kusaidieyo bebera tuberenga tupe bera mpula mpula tera ogende oberengo ufuna kumipira kukodio mbebe zingawe ngendo kubera nga nkubulila by the way lero kumacha ngenda kera wano sawa zibera nyezo kumacha paka sawa tano mkatimba kebe mzanyi extra bulirwa mkaga tukera wano sawa zibera nya paka sawa 5 mukatimba kebye mzanyi extra kale no kumacha wali nja kujja ereje mipire jawa olika kwa ejiriyo lere chiro ekikeso unakole sande nja kubera nacho kumacha tukera mujita mujona tumanye uwa utugenda kubera nga tuita kubera nga tulia kasente na dara gwe asiba ne 22 bet oberengo manya wao ogenda kubera nga oteka sende bomalo kugulao account genda kukodi yombebezi oberengo ufune mipira mkugambia risiti ekule mbede muzo na echire chona kuruwa lero keika tambla odi enkumi nya haka tambla kakula odi enkumi nya mipira just esa umanya wa saja wabere yonga wano ayiribana haka tambla ukweza odi enkumi nya chimweta gise mipira nga chinana umbebezi yeta age mipira esa tujuka ukubira nga kuwa katambla odi enkumi nya ugenda kutuwa 2 bet teka mwa kemfisi kasitovera ngo sibana buvunanyizwa kubitanu kaleta miliyoni 2 ku 10 kaleta miliyoni 4 ku 10 zibera 2 kabaka jja kuleta miliyoni 8 katambula odi 10 nya mipira 3 nolecho bebera genda ku 22 bet oberengo siba kateke muso nazo sobodde gwe kwata katono ko ina kenfi sobo ina bitanu byoboteka obo ina bisatu byoboteka obo ina 10 byoboteka kasitovera ngo sibana buvunanyizwa genda ku docket oberengo jaya katambula ako genda ku 22 bet oberengo siba kugambia receipt ziri 2 ezikulembedde ekiro kyona ko lwalero ke katambula odi 10 nya then ekibimba kikola odi kinana musatu ekibimba kikola odi kinana musatu lunakula je ekiro natadde ekibimba likibiranga kya tuwa descend lunakule tukuya amabiga kati genda oberengo ofuna ekibimba genda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetandu krizi bakubera ngo siba ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munye hash ubo ita ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munye hash ye kodi ya pe wo ino kubera ngo ita ku sita 217 6 bisatu munye hash tubebere ku sita 217 6 bisatu munye hash jayo akatambula odi 10 nya just ku 10 onono okade mpya ku 10 onono okade mpya ipire sa gumwe biri esa tujike iranga jase green ne tuya said weekend oyoka twali day akatambula odi 10 mbitano nga ku 10 oli aka mu kitundu kati ndese odi 10 nya gendo berengo kajja ku docket genda ku 22 bet oberengo siba teka mwaka MPC tuberenga tambula ku sita 217 6 bisatu mwenye hash wobo itao tuberenga tambla uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tokiriza kugwebele ya mwebezi nga toina mkasente mwonsau ee njagala agendo kuzuka kumacha agendo kunaba wati maso nga twice woda nga tumukute mudevu bugendo kuchabwe buti agendo kunaba maso nga twamukutedda mudevu mwanyinte rubagamba njagala zukuke tumukola akapa bike bakola muzeyi kimera mendru wope masaka mubudu muzeyi kimera mendru yatunde mwanyize najoge kitundu akasente natereka mu nyumba yali asula mu single room nga inamwe entebe ye ne mukasonda wali watereka amawulire kati ababbi bajja ne bamenya ne basoka ne banonya buli woyo akasente ne bakapepeta ne bakateeka mu nsawo kati okumanya omubbi yajoga muzeyi kimera mendru bwe bamala okubba nga muzeyi yeebase tannaddangulu kye baakola ne basooka ne batuulako ne mu ntebe ye najjayo amawulire muzeyi g'asomamu amakadde kadde omubbi natandika okugira ng'asomamu muzeyi agenda okuzukka nga laba omuntu atudde mu nnyumba atudde alasa asoma n'amawulire kumbi nga mubbi kati naffe twagala patero tumubbe agenda okuzukka nga ffe twayiseewo dda nga tweyongedde n'olwekyo bwe gamba nti gyeyo akatambulako omubebezi jayo ekipimba ky'omubebezi lisiiti ezebbiri ezikulembeddemu jayo VIP y'omubebezi jayo alebadi y'omubebezi ate yo alebadi y'olwomukaaga mugimanyi eyo yeeyogerera ku lwomukaaga tukeera kulya kyankya nga kiri gumite kubanga eyo alebadi yekyalina rekodi okubeera ng'etuwa ssente buli wejja alebadi y'olwomukaaga ordinary kweri VIP kweri ekibimba kwekiri n'akatambula kwekali lumba ku kodi obeere ng'ofuna egy'emipiira genda ku 22 obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ng'oyita ku sita 217 6 3 mwenye hash woba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 6 3 mwenye hash anaagenda okuzuukuka ng'embwa zaamulidde dda ye anazuukuka atya nga zimulidde ffe tujja kuba twayiseewo dda kakati World Cup omupiira omulala ttiimu eggwanga erya France bakubye eggwanga erya Norway egol zibadde 4-1 by the way eno game nno Norway eremeddwamu ko ne penalty Norway balemeddwamu kaakanya guno mpiira nabadde ninawe naguyitidde mwabangobera ku TikTok nga naguwadde kubeera mu goolo mukaaga nga naguwadde over ya 5.5 mubuzeemu goolo emu eyo goolo ya Norway yaakanya eganye yetulemesiza ssente naye ekyenjawulo ekibaddemu eno game ye musambi ayitibwa Osman Dembele okubeera nga kubya trick mweyo game by the way ye atwick eyokubiri mbyafa ebya World Cup okubeera eyamangu ennyo mu game ya World Cup kubanga kyetagisiza omusambi ayitibwa Osman Dembele eddakiika 32 okubeera nga akuba goals 3 mweyo game kwekubeera nga kubya trick hat-trick ya World Cup ekyasinze okubeera eyamangu ennyo omusambi okuba goals 3 mu game ya World Cup nga akozesezza obwangu nga game yakatandika yaliwo mu 1954 omusambi ayitibwa Erich Probst yakuba goolo eyo ttiimu eggwanga erya Austria bwe bali nga bazannya eggwanga erya Czechoslovakia oyo ye yakozesa eddakiika 24 okubeera nga hat-trick ya World Cup kati ye Dembele ye akozesa eddakiika 32 ng'omupiira gwakatandika okubeera nga hat-trick ya World Cup oli yakozesa eddakiika 24 mu 1954 mu mbeera nga bwe yatambula n'olwekyo Dembele naye alonkinze nti engatto ya World Cup naye kati atandise okubeera ng'atunulayo nti asobola okujja n'abeera ng'avuganya ku ngatto nga bwe bijja okubeera nga bitambula naye nga France kaakati bayithawe abafalansa bano kibadde kirudde okulabika ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa okubeera nga ekola obulungi mu geemu essatu ezisooka eza World Cup kibadde kirudde okulabika ttiimu ya France okubeera ng'ekola bulungi obanga etandika ekibinja wa geemu zezannya essatu ez'ekibinja nebeera ng'ekolera ddala bulungi France yali yasemba ndowooza nga mu 98 okubeera nga etandika bulungi bweti nga bweyetandise nejja ng'ekuba bukubi mu kibinja paka kubeera nga yeeyongerayo era bw'otunuulira oba obadde ojja ogoberera amatiimu oba amawanga gabadde matono nnyo agawangudde World Cup nga bawangudde geemu z'essatu ezisooka eza World Cup kyewunyisa nnyo. Ebiseera ebisinga eggwanga eriwangula World Cup weekanganga mu kibinja awanguddeyo geemu nga bbiri oba n'akola amaliri abiri n'awangulayo geemu emu kati mu nokawutu n'atabuka. Era emirundi gibadde ng'esatu gyokka mu byafaayo bya World Cup. Ttiimu okuwangula World Cup ng'ewangudde geemu zaayo essatu ezisooka mu tournamenti. Ye World Cup ya 1970 ttiimu y'eggwanga erya Brazil bawangula geemu zisatu ze basooka okubeera nga bazannya mu kibinja ne babeera nga bagenda maaso ne bawangula World Cup eyo. Then ndoza ne World Cup ya 1998 France yewangula emipiira gy'esatu egyasooka mu kibinja najja nawangula World Cup. Kati omulundi ogwokusatu era yali Brazil mu World Cup ya 2002 yali mu ggwanga lya South Korea ne Japan. Brazil bawangula emipiira esatu gye basooka okuzannya egy'ekibinja ne bagenda maaso ne bawangula ekikopo ekyo. Naye tournament za World Cup ezisinga zonna ezisigadde champion wa tournament tatera kuwangula mipiira esatu egigulawo. Kakati nno Omufalansa tumanyi oba naddamu okukola kye yakola mu 98 kubanga mu 98 yawangula emipiira esatu egigulawo egy'ekibinja n'abeera champion. Brazil mu 1970 bawangula emipiira esatu egigulawo ne babeera ba champion. Brazil n'ekiddamu 2002 newangula emipiira esatu egyaggulawo ne babeera ba champion. Kati n'Omufalansa bw'atyo bwakigasa empolampola. France bayisemu ne points 9 mu kibinja bye bakulembedde. Ttiimu y'eggwanga erya Norway bali mu kifo namba 2 n'obubonero 6. Senegal emazeeko n'obubonero 3. Kati bw'ogenda eri katebo kaffe ak'okulondayo 8 abajja okwegatta ku bali ziwere ttiimu 32 ezigenda okugenda ku round of 32. Ttiimu y'eggwanga erya Sweden yekyakutte rada emipiira esatu yagimazeeyo erina obubonero 4. Ecuador, by the way, Ecuador ne Sweden bo balaka bakiiseemu dda kusa n'eggwanga erya Bosini abo baayiseewo. Ezo ttiimu zisatu bonna balina obubonero buli 4-4. Kati abakyali mu kubeera nga bali mu bibala awo nga balinda ebibinja ebirala biggweyo ly'eggwanga erya Paraguay balina points 4, Senegal erina points 3 emipiira gimazeeyo. Croatia alina points 3 akulayo omupiira gumu gwagenda okubeera ng'azannya mu kiro. South Korea erina obubonero 3, then n'eggwanga erya Algeria balina obubonero 3. Naye bw'otunula wansero ayinza okujja n'ajjawo omuntu erina kuba ttiimu y'eggwanga erya DR Congo bwewangula geemu yayo esembayo egenda ku bubonero 4, kitegeeza bano ab'obusatu babeera tebakyabala. Ttiimu y'eggwanga erya Belgium erina points 2 bwewangula ogusembayo egenda ku points 4, kitegeeza naye erina chance eyitawo. Cape Verde alina points 2 bwawangula obusembayo agenda ku points 4. Scotland ye yakitadde yabadde akyaliwawo ng'aswamiswamye ne kati amawanga gaamukubizza akaga bamubanja goolo nyingi bamubanja goolo 3 kakitegeeza Scotland takyalina chance egenda kubeera ng'ezannya knockout ez'empaka eza World Cup. Naye bano abakyabulayo emipiira okuli eggwanga erya Cape Verde, Belgium n'eggwanga erya DR Congo bo bakyalina omukisa singa bawangula emipiira gyabwe basobola okugyawo ku bano ba Algeria, South Korea, Croatia bwana abalemereddwa then eggwanga erya Senegal. Naye bali abalala Paraguay ye akyali walamu olowooza nti ayinza okuyitawo. Bosnia Herzegovina ye yakulifayinze. Ttiimu y'eggwanga erya Ecuador bakulifayinze kuse eggwanga erya Sweden abo nabo bayise mu kamooli ne babeera nga bakulifayinga. So bwe bityo bikyayimiridde ku side eyo katulinde tulabe ebintu byonna nga ebinaatambula. Gwekumire ku Radio Sapiencia n'okubeera ng'ogoberera omubebezi buli kimu kijja kubeera nga kitambula nga bwe kirina okubeera nga kitambula. Kale atanafuna ku mipiira agenda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira agenda ku 22bet obeere ng'osiba lisiiti ebbiri ezikulembeddemu ekiro ekyonaku olwaleero. Nabagambye Alibad ey'olwomukaaga eyo yo mukimanyi ebeera gumite Alibad ya Saturday eyo yo gaba mateeka eyo yina okukeera nayo oyina osula nayo n'obeera ng'ofuna ka Alibad ako. Kati gwegenda ku docket Alibad ng'omaze ogiggyayo eyo yabyangaba byakumakya tewali ajjayo Alibad y'omubebezi eyo olw'omukaaga n'oli ekikomando kumakya kizibu kubanga zigenda okuwera ssaawa nnya wenzigira wano ebeera yawedde dda. Kati Alibad gyentaddeyo egenda kutandika ku ssaawa emu ey'okumakya kitegeeza zigenda okuwera ssaawa 3 ng'otumya wa mama naaka katogo ak'ennyama nga n'ekikopo otumya ky'amata. Kakati gwejjayo Alibad eyo y'omukimanyi Alibad olw'omukaaga yali ettuteko okuba mugwe 10 gwo mwaka ogwe depa ku gukubira gwo mwaka gunonga buli runaku tuli ya sedi buli wa mukaga kumacha eyo alibadi jijeyo lumba ku docket oberengo kya yakatambula nakukweka ligenda ku 22 beti oberengo siba katambula kakola odi 14 giri mbire 3 gwe just kuata bukwasi nusu bitano byobote kam bwe kali akaleta milioni 2 bobo sobo dolu 10 teka mo 10 bwe kali akaleta milioni 4 wegenda ku 22 beti oberengo siba katambula ako lisiti ebili ezikulembeddemu alibadi yonku gambi yeyogerera kati ekibimba nakatambula zizikulembedde zifune ngonyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash wobo itawo ja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash wobo ita oberengo fune mpire ejo genda kutwentu beti oberengo siba wobo siba siba na buvunanyi siba atana weza abiri mwetando krizwa kubera ngo siba oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tuberenga tube bera mpola mpola sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tube bere bebera nomu bebezi oberengo lia kumajia weekend ebate kumite na bagambia weekend kolekti siko zotu ziride weekend tulide kone ku odilu kumimbitano ya katambulanga ya mipire esatu weekend tulide koku odibitano ya alebadi mipire ebiri nolo echo gwete wei kuata wetege mukiso berengo lia kusende kasito sivisa vufunanyizwa tuberenga tambla kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash woboi toberengo ufuna kumipire jo embere berenge itambla kakati akade kaduka walua ezimu kutransfer ezikute omuliro na dala transfer yomusambi aitwa Elliot Anderson yokubera nga ava ku team ya Nottingham Forest abirenga agenda ku club ya Manchester City kirabika ngesawa yona transfer inetero kubera ngirangirwa mbutongole by the way Manchester City okusinza kubitambula abawanvu nabampi abenko bugona abembaliga yobasindika ku team ya Nottingham batuse kunzikirizganya okubira nga bakwata obukadde 10 na mukaga babuwe team ya Nottingham Forest babirenga bafuna omusambi aitwa Elliot Anderson waliwo ko kulowooza nti Elliot Anderson agenda kumenya record eya musambi aitwa Alexander Isaac ebaddewo kubanga team ye Bungereza okuguza team jinne wayo obakale mu Great Britain okutwaliza awamu record ebaddewo obeeriwo yeyo musambi aitibwa Alexander Isaac kuba ku Newcastle agenda ku Liverpool bamugula obukadde 12.5 kati Nottingham yabadde yagale setting record ye mpya sawa zino muziri current babirenga bamugula obukadde 13 ne Manchester yalabika yagala kuwayo obukadde 10.16 babirenga etwala omusambi oyo miaka 23 egy'obukulu ediba alitegeera bagala kubiranga bamutwala abirenga abasambira akapira mumpira nga bijo kutambula na ye omanyi transfer zino waliwo abasajja abatandise okukozesa kitwalise ogamba nti singa mu biseera bino ono we bamugulya zino sente olowooza gwe bagula mu 9-2 oba mu 9-3 oba 9-6 ezo sente ze bamugula mu biseera bino zino sente zaali zitoye zitya kakati njagala kuwaako ku transfer zimu eziwawazza ku matu mu Premier League awo era abasinga bagamba nti ne ya Isaac waliwo transfer zigimeka kubanga zibakuba za biseera bino zaali wadde omusimbi gubeera ate mungi nnyo n'okusinga zibagula musambi ayitibwa Alexander Isaac okumujja ku ttiimu ya Newcastle kati bwe tuvaako mububaka buno ngenda kujja mbeere nga nkuyitira mukwezo transfer ezize zibawo nga ziwawaaza amatu ezimu kwezi ntonotono gwe ng'ogamba nti eno yaliwo mu 9-6 naye 9-6 sente ze bagula omusambi oyo olowooza ebiseera bino yali badde agulibwa sente mmeka zino ziyinza okuba zibawawaaza amatu naye sebo ne bwedda wano mu za Uganda omutwalo gw'omu 1990 kale niwe tutagenda wali omutwalo gw'omu 12 kayinza okuba gy'emitwalo 10 gy'ennaku zino sente engeri gye zipaluuseemu kubanga mu 12 wabeeranga n'omutwalo byewagulanga biyinza okuba kati nga bizitowa emitwalo 10 kati omusajja bw'agamba nti wechima antio ono mwaka guno wamugula sente wezi hapa kubanga wa mulembe guno yali guliduwa nyingi zisinga kawo nolecho ngeenda kubako mbu waka buno zije tuberinga tuwonzikani nsongezo te tugende mu programu damwe suubi wechiali ku Radio Sapientia no mubebe zikanzije
1: Erinyi muterikwayo teri kuzikiza wenyegere mu Virtual Sports za 22 bet usigarenga ujumire byemeza nyo awatari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gazisa emikisa cho ne Virtual Sports za 22 bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzanya guwa mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati wegatte ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe eri obwongo betting ano gwegendereza waba myaka 25 nokudde waggulu
2: Switch in the Munyakatunya Senior Fama.